ne reaction ye yabadde yanja ulonyo mudachike za seko na kupa golo zibili echaembe kari jantino kwangula golo zibili kuwelele ilabu bagensa mlaundi of 32 bugenda kupera nga wete gereza ila mesi golo zibili za ya kubie za mfudo msambi acha asinzo kutoba golo za nyingi mubia fayo ebya World Cup akubanga yagenze ku golo 18 yali so msambi Miroslav Klose ya kupa golo 16 katatini kiri ya nimba pijama soku ingida golo 16 sa abwe gwangira Argentina ku lunaku olwo olina kusoma isi ngabiri mu biri John tuba inza kupera ngabalu irabira akubanga lunaku lulumu mchinana mukaga Maradona mu yakubira bongereza golo zibiri emu yali golo ya mukono endala golo ya mala kubasa rasalo kubaja mu center na te kompira gwa mukatimba so lunaku lulumu ate Messi uyafuso muzanyi acha sinzo kutaba golo za nyinji za World Cup kalino ya Messi golo zitano mu mipira ebiri tewali mzanyi mwala ya tebede Argentina mpaka zino taliwo so golo za nasone tanu za Messi era mkaseda kano ya kule mbedaba tebi nekuda kukiria nimba Penny Haaland wanda wanda baina golo za nyanya denu msambi David Jonathan ineo Dennis Wundav baina golo za satu so laba nti World Cup weni David Kanti ya batevi ba goals zikenda kupeda ngazinyo Kamala kupanga last edition top scorer ya kupa golo za munana ya likiria nimbape Messi last edition ya kupa golo za musambu ni ulaba nchi just mu day one actually mu day two Messi ya maso kupeda ngaweza golo zetano mbira ngaweza kupeda ngetamu latida hana ni Mbappe na boge ndo kulaba nchi Rose kwa jide ya chikacha waguru nyo ngaje tukomeza mbira ngaweza kupeda ngetamu la so zimpakeza World Cup unakuruali Rostil ngobida kuguno kwa Jordan ni Algeria anytime kugenda gena muja Twitter hydration break kugenda gena mu hydration break njagala kupera nga bategeza konti mpira chigenda kupera nga ginyoka kusawa bili walio game ya kwangi da Portugal ni kwangi da Uzbekistan sawa bili ezechiro lunako lwalero then kusawa tano ezechiro walio game ya kwangi da Bungereza ne kwanga eria Ghana so tulabate bina vako saidi zeyo then mchire chijo keso na kurencha wali game ya Panama ne Croatia kusawa munana ato kusawa kuminemu de gwanga ilia DR Congo baja kupeda musiki ne gwanga ilia Colombia kuminemu mchire chijo keso na kurencha edafe bina didia kuyomu ntuaburi jo radio budo oja kupeda ngo bifuna maridadi sana awomanya mpaka zita ndiso kutambula zita ndiso kutambula kubanka kati mchire chigendo kesa oluna kuruwa orokuna jigenda kutani kukujambude buwebumu ekibinja kye kimu budde bwe bumu ku lukawu ne Ivory Coast ikweda ne gwangira German then tujja kulaba awera mu kiro kijokesa Friday Japan ne Sweden tulabe Tunisia ne Netherlands mpola mpola Oromanya nti World Cup atandise okubeera nga atandise okubeera mu kona alye bogenda okubeera nga wetegereza gwe muganda wa Fawuliriza Radio Budge Radio y'omuntu wa bulijjo kale no fe binadirira atujja kupera nga tubategeeza era bayiro tunaingirira Sunday nga tuli mukupera nga tu tujja kupera tutandise okuba ebibinja olukumutwe olutandika kupera nga twetegekera knockout stages mpaka nga bezitambule ezo mulundi guno kakati muga katali Morgan Rogers omvuko ye Aston Villa alabika nti mwete FTF ogenda mu club ya Arsenal okusinzira ku Talk Sport era nga sino bakyalwana okulaba nti bamufuna actually ogeba kulemberedde mu kodala mukulwana okufuna miaka 23 ejobukolo Marcus Rashford miaka 28 ejobukolo mwete FTF kusala musala gwe ogenda mu club ya Spurs ku Spurs nzo gendere obukadde 40 nsimbi za pound akubanga club ya Barcelona bamula yenga atali mu nyovario era ne bagano kubera nga bamufako so yandi salu musala gwe nagenda mu Spurs Tottenham era bali confident nti bajja kufuna musambi Sandro Tonali kubukadenga chinana mbutano nsimbi za pound miaka 2 mukage jeukuru na himbu Tonali ye anzo kwa yandi at yandi sinze kuita gagena mu kilabu ya Arsenal okusenga koko kilabu ya Spurs Chelsea defender wabwe Trevor Chalobah miaka 2 mukage jeukuru ayeta gibwa kilabu ya Como ya Cesc Fabregas so Cheske yagala kupeda nga mtuwala mkirabi ya mtendeke ndibe nyoke saidi zeyo baini mini chine kirabi ya Tottenham Hotspur bonabu nabala bata derise Joji kudefenda we gwanga area Brazil asambira kirabi ya Juventus miaka 20 mwende jebukuru nene wakupadebe nabene vyo girewa alabi kanti

0: business pe șocol. O nu pugum să nu era.
1: Wotuli yawo no mbera bwefana gadako bwetyo ndachizizo kula mukageza tigresa zika kubera sawa zikera kubera bilia za machagalero twin program serukala nkuredi bude yo moto wachi
2: wabuli yo
1: tumunonyeko
2: kwetu kati chugalira wa
1: baba bambi
2: nali muno kadde mugumu
3: kadde muka network inzo ba network
2: yeso si yelo zono
3: ba
1: Changu nyo kubanga eti waka. Baba.
4: The number you have dialed cannot be reached at the moment.
2: Umulada.
1: Taliko.
2: Funo umulada.
1: Tunonyo umulada.
2: Tunonyo umulada.
1: Baba.
2: Muna angisaro ngo pita kakoboko rubega olijuba nengo zaro wabu komansimbi ganda. Webalu kubanga kuoli. Tulabili konyo narongo awe ganda. Akasana kabali katia. Inuwe katuo chede buwe katiolu ateyo.
3: Wawe kakambu, walua kasana akari ya yusaidi zeyo na bantu batambula beira ebidomola vya amazi
2: mena salo ngo wa masuti balaba yeira kadomola ka amazi kanewe weze
3: kubango tuka gane isi tisha ulira
2: mena nga ereta bugumu
1: tumuna wanyeko
3: nasebo
1: mbaba
2: fitu gani dawa ulite
1: ulite
2: utyo
1: mbaba
2: Utyo.
1: Hello.
5: Hello.
1: Wasi zote nyabo.
5: Mwanji wasi
1: zote. Tuli nyawe baseko apo.
5: Na hizo kusesema hizo kuseza.
1: Ano mteke da kubide.
5: Thank you so much, my dear.
1: Kazo, tu wala kuyi, mbira muko zaga, kabia tinga gagono nyo, orioko tege nti tuwa gana kuyi, mbamu sobono fune, mirimu.
2: Mbaba, nye chokulia.
5: Mbina.
1: Kat-

0: Olwekyo tugenda okuteeka kwe essira eddwaliro eryo lya disitulikiti.
1: Abantu bataano be beesobolayo okuvuganya ku kifo kino nga ku bano kuliko bannabibiina babiri okuli Irene Nampala ey'ekibiina kya National Unity Platform, Aida Nabayiga wa kibiina kya NRM. Ate abeesimbyewo ku lwabwe ng'abantu kuliko Sharifa Kaala, Agnes Nasuna ne Flavia Heleni. Ekifo kino kyafuuka ekikalu oluvannyuma lw'eyali omubaka omulonde kati omugenzi Heleni Nakimuli okufa ku lunaku lwa Sande nga 19 ogwokuna 2026 bwe yali yaakamala okulongoosebwa ebizimba mu lubuto ku ddwaliro erya Alexandria Medical Center erisangibwa mu Kampala nga yaakamala okulondebwa. Eyo nga tuvuddeyo ye omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako eggombolola ya Ssaabaddu Kagolo esangibwa mu disitulikiti y'e Kyotera, omulangira Graham Wasajja akubirizza abaami bonna mu ggwanga okubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka, naddala nga batuuse ebyetaago eri abaana baabwe mu maka ate ne ku masomero. Mujuzi Badru Kalutuvire ku ntono.
2: Avuddeyo abakuyitira okubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bataata, okubanga bafaayo ku baana baabwe okubaweerera ate n'okutwala obuvunaanyizibwa obulala bonna mu maka. Kyagambye kino nno kiraga taata omulungi ng'alondoola buli kimu ekikwatagana n'abantu be mu maka ge. Era wano abadde ngayogera ku nsonga eno, bino bibadde ebigambo bye.
3: Nsaba kukubiriza abo abatamanyi buvunaanyizibwa bwabwe bwataata nti obudde butuuse muzuukuke, mumanye nti mwe mukulembedde amaka, mulabirire abaana bammwe, mubatwale ku masomero ate era mubalondoole. Edda omutaata yamanyanga omwana amaka g'agenda okufumbirwamu n'omwana amaka g'agenda okuwasaamu obuvunaanyizibwa bwammwe nga bataata. Taata omulungi ye yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Ayi Katonda, kuuma maasomoji.
2: Najjukirwa nti bazadde bangi mu ndamukiiko ez'amasomero abazadde abaami tebafuddeyo nnyo kulabika nti bagoberera ebintu ebibeera bikwata ku baana baabwe, era nga emirundi egisinga tubeera tusangayo bamaama nga batutta obuvunaanyizibwa. Nyo nno kiba kiteeka mu kulabika nti abazadde abaami aba bataata bongere okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka gaffe. Ku Radio Buddu ne Muzibadi wano mu ggombolo ya Ssaabaddu Kagolo mu ssaza ya Ssaabasajja Kabaka erye Buddu.
1: Mu ngeri y'emu n'omwami wa Beene amulamulirako eggombolola ya Butenga Musaale Nyanzi Joseph Mukasa asabye abakulembeze ba Kabaka okusomesa abantu obulungi obuli mu kuwagira enteekateeka za Buganda omuli okuwaayo oluwalo n'endala zino ziyambako mu kutuusa obuweereza eri abantu ba Kabaka.
4: Asose na kusima Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo olw'empeereza ennungi n'okutuusa enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka eri abantu ba Buganda abawuliriza. Ono n'agamba nti mu kiseera kino bali mu nteekateeka za kuŋŋaanya luwalo, n'asaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuluwaayo kinaabakulembeze ba Kabaka abali mu luka gyonna egikola eggombolola eno babeere nga bakubiriza abantu n'okubannyonnyola ensonga y'oluwalo kye ki, bagimanye nga tebannabakusasula nti bangi bajja kujaagala ababadde bagibuusabuusa.
5: Kukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaggombolo ya Musaale nti mu kaseera kano ke tulimu kukuŋŋaanya luwalo olw'omwaka guno, nsaba bannange twongere okujjumbira ekigambo ky'oluwalo kubanga kye kiyamba Ssaabasajja Kabaka okuyimirizaawo emirimu gya Buganda. Njagala abatongole ba Ssaabasajja n'ab'emiruka mwenna museemu amaanyi mulabe nga buli muntu mutuukako, kuba abantu abamu tubatuukako bagamba nti bwe tibalaba bakuŋŋaanya luwalo naye omulimu ogwo mu kukozesa okwagala ate ye mutaddemu n'amaanyi tulabe nga tukuŋŋaanya oluwalo olutuweese kitiibwa mu ggombolo yaffe ya Musaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
4: Nyanzi Joseph ono asabye abatuuze era mu bukomansimbi okwongera bulungi bwansi naddala okulondalonda ebiveera ebisaasaana mu musana guno ogwaka nga bwe babyokya.
5: Mwenna mbakubiriza bannange munyiikire, naye njagala okwebaza mitu b'ebiri akoze ennyo kuba kati amaze n'okutuusa ekitundutundu ky'essente mu nsawo y'eggombolola. Mwabala sinnabalaba bannange mulimba, namba mukole ennyo tulabye nga tukufuna oluwalo oluwera. Bulungi bwansi kigambo kikulu nnyo nakyo temukireka, kubanga tuyinza okugaayaka tuli mu luwalo naye ate bulungi bwansi kikulu. Ennaku zino ng'omusana bwe gwaka tukubiriza abantu okuyoola kasasiro ow'ebiveera bino okumwokya, bwe kimwokya twongere okuyamba ku butonde bw'ensi obutayinondeka. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
4: Nze Sserwadda Swalike ku Radio Buddu nga ndi eno mu disitulikiti y'e Bukomansimbi.
1: Nga tukyali mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, abalimi mu disitulikiti eyo ne gye buli eno bali mu kutya olw'omusana pereketi ogweyongera buli lunaku olukya, ekirese nga bangi basobeddwa eka naye mu kibira olw'ebirime byabwe ebitandise okufa. abalimi nga bakulembeddwa mu Bitone Ismail omulimi we mwanyi ku kyalo kye Kayanja mu ggombolola y'Ekitanda nga kwota Dennis Ntebe w'ekyalo kye Rwembiriiti Katomatovo bagamba nti omusana gweyongedde nnyo era nga gukosezza ebirime byabwe nga bagenda kufiirizibwa. Banonno bawanjagidde disitulikiti y'e Bukomansimbi ne gavumenti okutwaliza awamu okubayambako naddala ng'ebasembereza amazzi.
6: Bitone Ismail Kayemba ndi mulimi kyalo Kayanja egombola y'Ekitanda ngaba nabukoma nsimbi tulabanga tuyimiridde nnyo ku bulimi bw'emmwanyi tusaba nga bwe tuyimirizaawo eggwanga naddala mu bulimi bw'emmwanyi tukosebwa omusana naye enkola eya irrigation scheme betaaga ennyikire bateekawo percentage ey'ebitundu ebyo 70% naye enkola eyo tesomeseddwa kimala. Tusaba enkola eyo eyongera okunyikira eri abo abaliraanye amazzi.
1: Mu mbeera y'emu, Ssentebe w'ekyalo kye Rwembiriiti Katomatovo agamba nti ensimbi ezijjibwa ku bantu wansi w'enteekateeka ya micro irrigation scheme nyingi nga kirese bangi ku balimi abandyagadde okugyeyambisa nga balekeddwa emabega. Era ayogedde ne ku nteekateeka yaleetebwa disitulikiti y'e Bukomansimbi ey'okubunyisa tanka z'awaka abantu mwebaweereranga y'akasente akatono gy'agambye nti eno yali eyambyeko abantu bangi wabula okuva lwe yateekebwa ku mabbali bangi era basigalidde mabega.
7: Projekiti eriwo abantu bawaayo million 5 eba ku disitulikiti kakati abalimi bangi baba tebakisobola sooka kino okukolebwa nga kirimu wa affordable ng'era abalimi bangi abasobola okitukako okusingako. Disitulikiti yaleetawo projekiti eya tanka z'awaka k'abantu bawonawo ekisente katono actually mukiseera ekyo gyalinnya 500,000 bazimbira tanki z'awaka naye ate leka nibakivaako osinga projekiti eyo nayo bagiddira kitegeeza nti abantu bangi abasobola okulembeka amazzi g'enkuba.
1: Mu kwogerako ne kansala akiikirira Town Council y'e Butenga ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi Segirinya Adrian Lubowa agumizza bannabukomansimbi nti nga bo abakulembeze nabo tebatudde nga bakola butaweera okulaba nga batuusa obuweereza obulungi eri omuntu asookerwako.
8: Ensimbi ezaali zifacilitating ebintu bino byonna gavumenti yali yatuwaayo za mwaka guwese kati tusuubira ssente endala mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogutandika o ze tugenda okukozesa okola nga pulogulaamu ezo ziddamu okutojera naye zaali zitambudde bulungi sofa ng'abantu bangi baziganyuddwamu nga mu bulamu akwongera kumanyisa batannaba kumanya ku nteekateeka eno. Ekyebisale okubanga biri waggulu nakyo kirowoolezebwako kubanga pulogulaamu eno yali etandika butandisi kati nga yeetaaga okwongera okwekenneenyezebwa n'okufuna feedback okuva mu bantu ebabeere n'essuubi olwedi ssente emwe ziri mu budget era omwaka gw'ebyensimbi gubenatandika nga lumu omwezi ogujja.
1: Mu ngeri y'emu asabye bannabukomansimbi obutalinda nga kaseera ka kazigizigi wabula batandikenga okwetegekera embeera ey'ebigwa bitalaze naawe ekyokulabirako eky'abantu okutandikanga okwettanira ennima eziwanga amazzi naddala mu nnimiro zaabwe kibasobozesenga okufuna amakungula amalungi.
8: Ebiseera ebisinga tosobola kusolovinga kizibu nga kimaze kujja kubanga oledi twali tukimanyi nti omusana gujja kwaka nga tetumanyi bungi ki bunaayaka naye nga tukimanyi nti gijja kukola ki kwaka. Kati kyenjagala okusaba bannange abalimi embeera y'ensi tugiraba bweitambula embeera y'obudde ebeera ekyukakyuka twetaaga okukozesa ennima ezo eziwangaaza amazzi mu nnimiro kubanga buno obudde bujja kubeerangawo obulungi n'obubi. Waliwo ebiseera by'ogenda okusisinkana ng'ate batulaga nti enkuba ekyuse nnyo ng'ate eri mu kukosa ebirime kati era nja kuba wa magezi okwongera okukwatagana n'abakulira ebyobulimi mu magombolola kubanga balina obw'enjawulo.
1: Nkwabaza otu wakadde nawuliriza Radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo nga maliriza amawulire ag'obudde buno bino byebimu ku bigabaddemu. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kalabudde abeegwanyiza okuddamu okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala Obuteeta ntalakola kakuyege obw'okkuba olukuŋŋaana lwonna olutakkirizibwa mu mateeka wakati ng'okulonda kugenda kubeerayo olunaku olw'enkya. atebo abami bonna mugwanga basabiddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka naddala nga batuusa ebyetaago eri abaana baabwe nga kwotadde n'okubaweerera songa n'abalimi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nabo basobeddwa eka naye mu kibira olw'omusana pereketi ogweyongera buli lunaku olukya nga kati ebirime byabwe bitandise okufa amawulire ag'obudde buno kangafundikire tova ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo nze Presi Kabanda na Nyanzi Sabasajja Kabaka Awangaale.
9: Agugegaba dama udide wano kuchenda muna na katunye zunana chenda muta na katunye zetan ne ku www.radiofm.com radio yomu tuwa ulijo esawa wano ku radio Buddu esawa zidi sato ezo kumacha Budde wa media mbede bedie webale kuhuliriza radio Buddu yongero kukuma bula mubuonga bulunji ngoma nyengeli joi nzo bukumamu eno ye health 30 wanuku radio Buddu
10: kanuka genderi abazadde twetaaga okubuulirira abaana baffe ku bubi obuli mu kuzaala nga tonneetuuka kino kiyinza omuviirako okulwala endwadde ng'ezo okutonya oba kye tuyita fistula omwana waffe mu buuliriro obutagenda mu nsonga za mukwano nga tanneetuuka asobole okuwona ebizibu ng'ebyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
9: eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu wakuno wabdi wiki chibe na chikate

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Mpakaso pira si chasi za yoku nyuma kunsi. Zizi no kuyu PC kwa stata. Ngera timu kumi zezi chikiri desa mazinga wa Afrika okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu mpaka za FIFA World Cup soka katize tuliko tuto suwa mkso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo
2: for Cristiano Ronaldo
3: it's Messi
1: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkida mu USA e Canada ne Mexico kuchano mibidi mwemu oba chano bidamu musambu ku Star Times. Kwesa sura omwezi gumu, tuku jeku buke kuoli ya saweno, tuku ambuse kwe singa woko. Ate gwari kuklasiko ba super buke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya nakutano. FIFA World Cup ono, uavuliomu ngari life ku UBC. Elanga kutusu wako, Star Times.
4: Kuru wakati msawe yokuna, esawe yokune kumekenza program seku keda, Nesta Nibiki Bank.
5: Buli lugendo, lutandikana okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu, gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, erungamizi wa banki enkulu ya Uganda.
6: Yes, bela mwetabano kuchenda muna na kaumuza muna na chenda muta na kaumuza tanuledo mudeo mtu wabulijo makubia vili muna na zoka ezo tuingilisa zika kubira nyeza ama chagona kumba isanya tuja wabatu signing out wabatu yongere uko msafe nisembe ni mkoja pabaka vinyo vaitaba Stanbic Banka tunakubanki sobaka vinyo na mguanga Uganda jiunge kama chagarilo au nembele sobanga itamba kwenye kwa kugwenda kubango ujiunga kubamne uesubia weka eno mpitili vudela tuga mantibi okutika mwana sente nkalu evi ya guawoda Stanbic Digital yenteka teke liko egema sokbange kutasa kweche kizibu jigeze kama chagona kwa lero wosange tabiri ya Stanbic Bank wona toja kwejusa.
7: Okay, tweyanza nyo tweyanze genenge nyolo kujukiza kwa banafe gwa no omuzadde ngono nye somere dunje mwa ino kutuwa mwana wo tota wana genda wala kubanga wano baku watu in one tota wana kugenda walala bano baku tegeza antiba inebi ntubinji nyebi inja ule somere lidi walu unji nyo wasirifu nyo munange ote ne compound nunji dalabana abeta ya bulu unji nyo nyo nyini dalaba yita masaka parents senior secondary school mixed day and boarding o ne erevo bazi someseza dalabu unji nyo basomese abano kubaku senior one paka kusinia six banya na Unebu Center basomesa abayizi abana bobu wala kotekana abana bobu lenzi basangiwa Masaka City awe Senyange kilomita emuyoka okuva mu wanu Masaka main market oja kwangu basanga obulunji nyesomero dunji nyonyonyo liigiriza abana empisa liigiriza abana edini edini zonabazaniza bulunji nyonyine dala songa tete bako makwecho chokka ekyo kuba igiriza amagezi gana go mu kirasi atengera munange somero lino liigiriza n'ebyemikono nno omuli amasanyalaze omuli okutunga okola cakes nemi gati kwa tekano kusibe mviri omwana aige bintu bibiri omulundi gumwage no vakusomero ngatani kauta and this business sota kumenya guwa muzade omwana mutwale ya aige bintu ebi njia ulubalita Masaka Parents Senior Secondary School isanga wali wansi esenyange omuzade leto omwana wo atukidize chiloto che kubanga avawa ize mirimo minji nyonyi ni dala okumanya ebisinga singa ugu omuzade nga wata guwa kubanga obebu za kubo kogira kona vo ebi yeta agisa vodno verengo vichegiri ya dala bulunji nyo bakubida kwa ku 0753 nkaga musanvu 0753 nkaga musanvu 0753 oba 0755 08 58 74 0755 08 58 74 somero dunji nyonyo nyini dala someseza abantu banji nyo eno nange nga ndio mukubo
6: hey Oli oji
7: kutide soba kuganti Masaka Parents Secondary School change your status twala yo mwana aige omuzadde oberengo okubye ebinyonyi bibiri ne jinja limu
6: okay.
7: Nkujukise ko ne banaffe baba itaba Yujiro Investments Limited bayo no mne beta agaba kozi abali wakati we miaka 18 kwasa tumwe ebiri mugana nokole emirimo minji nyo omuli beta agaba sales executives ba marketeers receptionists na mwena mwena kasolo kukola promotion kusola panels kusola kubango tunda solar panels ezo nabyo na ibikoza sebo ambula muo buwabulijo umusala mulunji nyo indela beta aga mwena mwena kasoba nga awasoma nuwa bata wasoma kuba kweta aga mulunji nyo umusala mulunji nyo guli wakati we mituwa labili mwe tanu kumituwa la na mwe tanu songa ateba kuwe bia okulia no wokusula bakufuni ya oda double unji nyo nyini dala toa inachoteka muka sente katu gagalo kumanye bisinga umu na mwena beta aga mirimo bakuida koku 0508 ana musambu chenda chenda mtano zero musambu zero munana ana musambu chenda chenda munya oba zero musambu mukaga nya nkaga musatu asatu zero munana zero musambu mukaga nya nkaga musatu asatu zero munana kugambye zero musambu zero munana ana musambu chenda chenda munya zero musambu zero munana ana musambu chenda chenda munya baba itaba Yujiru Investments Limited beta agaba kwa ziguo neta guo mulimo banonye kwa kusimu ezo omanye visingao
6: mbaba
7: yes
6: kukwebaza kwebaza ntuwebali nyewebali edada okwe kubira kule diyo vudwe mtuwa vulijo kambuze koku mulunga mia we mikolo bamuita mwami mugerwa Antonio yevira kari isizo munange mwebali ukuliza le diyo vudwe mtuwa vulijo ndavira konyo kumuzei bakidao na ye munange mulunga mia wa mikolo bakidao nda bila kuruka mbuzi aliaja
7: mzei
6: ruka mbuzi
3: mbaba
6: mbaba
3: okay yes bila betamba ninga sadiza wali Nigeria banange waloka maulile bambi ya wagabadiga tachira kulabika labika waloko abana balongo babu wala wana balongo babu lenzi bafu mbili gani dua
6: babu mbili balongo suganto no murongo wa mrujalu nori wa mrujalu
3: bano ba mrujalu no na bazoba wasanga ba mrujalu lala
7: Nenga balongo.
3: Bonda balongo.
7: Nenga ntisikiri zibwe wafi. Kubanga balongo baba baluganda.
6: Baganda bo bana bo bo basalongo.
7: Toso akuveli mu waswa na wasababi.
6: Chizira.
3: Mbade sikira.
7: Wane wafi tachikola.
3: Yoso. Bano bonno be wasiza kusiza kule kichala wabwe. Aganti bano basuka kwele baba dinga babera mugundi iyo nga baba bamanyi. Ana bajenga kuvira dada nga batandika okusoma nga betegera tegera beba kukuta. Bakola batya naye byagweredde ngo oh embaga yabaddeko n'abalongo bayitirivu baba benjawulo naye nga bano zoppe azali tezira bikalabika okulaba nti babiri ne nakato nebegatta nebafuna babi waswa nekato nebawa senganya
6: ebanambi
3: kishadde tukitira kubera osaidiza wali e Nigeria ana mugere mu benda wadenga abamu kuboba ganti a kino kyo gulinga mukisa abantu baludenga bakwatagana bategeregana buli omwama nyimo no buvono obuddo
6: manange wali wafete jibadde tichi wuli kwikanga ko
3: ne walone mukwano gwe yabagala ka balongo yayagala omunamu ganti a atikati munango muleke ddani
7: ngaba wala
6: na yuka mulete
7: kubanti
6: na yuka mkupangiri
7: na solo ba wasawaro namba ya mulu namba bichi
3: ya unzi kawa ina babiri
7: kwa baso ulo kocha
6: na kato ne babiri
3: baso ulo kola
7: kocha sebo
3: ngomu mganyo le alete
7: nga ya kugambi enti owae ni muganda wange uno tutuwa lefe na kuchina kwa vuzibu
6: chegeza kato
7: wogana kocha
6: chegeza wafunira kato ne wasu wakula kolachi I am a quota. Nti guno kanfune muto wange oba mukulu wange agukole ngo ina kuwa bali abalala
7: Oh.
6: Abe bali ndi.
7: Ainzo kusumbua.
6: Ainzo kusumbua chindo
7: mfana no. Ngamba wande tirakaba sa era.
6: Abanga kuisugwa bagwa go ichiza mu amaso.
3: Nga gojerega.
6: Ngandi awa kweta nge bibyo nna.
3: Ka moleka fu bwa fu bwa.
6: Nfu ne mulala.
3: Tukule ko kuzira msamtano bili chenda munana chinana muenda atano mtano. Hela.
8: Inia.
3: Kuna dio nene.
8: Mudo radio presenter.
3: Senior.
8: Ugambo chana hii.
3: Chiza ina yaka ugamba chidadi.
8: Munyafwe.
3: Ochaga.
7: Na eba na.
8: Mutele po mnyanyu wa mweka ya vile na kutungwa.
6: Baba.
8: Atapa kwedi ya ugele mtu wavuli jo.
6: Mundakarungu munangi.
8: Weba le nyo.
6: Amina.
8: Kakati mbo kwenye na kwa Uganda wa. Eduka.
6: Eduka.
8: Eduka desa dimu wakubanga. Abaji ya kuunja ula.
6: Atenga tuya gara ya gagawali.
3: Ayagala gagawali na mburonji. So si mkumu aula. Atikati ya gagawali mkumu aula buhawuzi.
6: Mbaba.
3: Ok, budu.
9: Kendi ya?
3: Ela.
9: Zingira wa moga ambembu.
3: Ledyo budu ya lukomu sajona mubaya.
9: Ikila magamba ambu.
3: Oh mama nyabo nkuta walu mawuru. Umushibe shanja ate
10: walu mawuru.
3: Baba nyabo. Oh!
9: Shanja se.
3: Wangi munyangi.
9: Ugambo
3: cha. Munyangi shigambo suri uche mwana watu.
9: Ndivu nami jaki kacha.
7: Yo.
9: Ugambo cha maniyo.
7: Nikiri ugambo cha.
9: Ndivulunde na vera mwala osanyiro zinga andika sensele.
7: Mmm.
9: Mami zo mlimo kwa sinza kuwa mganda wangi.
7: Guli wa.
9: Mm. Ayina inga sigwe ya gali za angu kore.
7: Yee.
9: Mm. Mami yo mlimo kwe bala.
7: Kwe bala.
9: Mganda wangi mba mkade matiga.
7: Yee.
3: Inga si muvi.
9: Mm. Mami kugwe.
7: Yee. Kunze. Wana. Motesa vivyo.
9: Kunze kunze.
7: Yee.
9: Mbaka
7: te mganda wange matiga
9: mami mbaga
7: la nyo. Nafe
3: nubwe tutio. Telo nda mteko
9: mchalo
7: nenga akambuzeko
3: kubantu bangi. Laino. Kulika ye Kampala.
7: Nda
3: bata mbela kusomero sevo.
7: Nelote muasomi. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani. Mbani.

0: Oli kuyomuntu wabulijjo radio budwa mpuliriza tuli kuchenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tanu ne ku www.radiobuddufm.com aliye mitala wa mayanja edachi kazi zino ziri 14 zezakaita kusawa enya ezencha ya lero olunaku lwa kubiri enaku zo mwezi ya 2023 omwezi guno ogwo mukago gwa seba seka omwaka 2022 mukaga binshi ebiri munsi akasana kaka season yomusana tujiberamu wano mwezi guno gwa seba seka ate nogwo musanvu nayo tuyinzo jiberamu kubanga mu byafayo ogwo musanvu era guba musana kale no inacho okoze okulaba ngo oguyitamu webale nnyo naye tebitandise kati oyino kubanga weteekateeka okuvedda ng'ennimiro yo wajibika nga wafukirira wateka w'enkola ezifukirira nga wafuyiza kubijimusa ebirungi ebikuumira amazzi mu kirime nga sativa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo kyagala kusaasirako alumizibwa mu ngeri ez'enjawulo ate ali mu mbeera etakweyagaza njagala kusaasira naye gwe ali mu mbeera ezikusanyusa ezikweyagaza gwe nkoza ayoza nti yogayoga nnyo nnyo nnyini ddala nze Sonko Jude muzukulu wa Kisoro omuso program twezimbe esawe ne soke kutusibwako banaffe abasativa sativa bali mu bijimusa era bakola ekijimusa ekyo kya sativa ekijimusa kya sativa kirungi okuzaama ekijimusa kya sativa kino kirungi okuzaama kijimusa kya butonde kya mazzi okifuwa bufuuyi ku kirime ekirime ne kyeyagala osobola okifuuyira ku mwanyi mwabalimi b'emmwanyi kigenda kuyambako ekirime okubeera n'obunyogovu mu kimera ne mutaka mwennyini omusana guleme kikosa era no kireetera ebirime naddala emmwanyi obutakunkumuka kamuli kakumuli ne kakuumika era kigejesa watermelon green pepper nyaanya n'ebirime ebirala bijja kubanga bigejja singa onooba okozeseza ekijimusa kino ekya sativa ekijimusa kino kiyambako n'okuzzaawo ennimiro eziba zikoseddwa obulwadde nga blight ekigenga akatonyeze ne kizzaawo ennimiro ezo naye njagala kutegeeza nti ekijimusa kino siddagala lya blight siddagala lya kigenge siddagala lya katonyeze sooko jjanjaba obulwadde obwo n'oluvannyuma oyiseemu ekijimusa kya sativa olwo nno osobole okubanga ozzaawo ennimiro zo kumanya ebisingawo kuba ku 0786 8333 ne 0755330 3 ojja kuba ofuna ekijimusa ekyo ekya sativa mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga ekijimusa kino ekya sativa gye kiri era genda y'okifune osobole okubanga weeyagala olwaleero lunaku lwakubiri tuba twogera ku byabulimi mu programu ya feno twezimbe obulimi badde ntunuulira wano amawulire nga galaga nti Uganda yamaze dda okulivula eggwanga lya Ethiopia mu Africa wano Ethiopia yebadde tusinga ofulumya emmwanyi ku katale naye Uganda tulabika twagikubiza kaga era mu kiseera kino Uganda yesinga mu Africa okufulumya emmwanyi ku katale ekyo kimu ekyokubiri obulimi abakugu bongedde okukinoganya nti kati yennakazadde y'ensi si buli nsi nti nnimi naye ensi yonna yeetaaga okulya ku birimiddwa kitegeeza n'ekulima kulima okulima n'okulonda n'obuvubi oli bwaba talidde enkoko ajja kulya ekyennyanja bw'anaaba talidde ekyennyanja ajja kulya ettooke akawunga ajja kulya muwogo oba ekirala ebyo byonna biva mu bulimi na bulonzi naku olwaleero tugenda kwogerako ku bulimi bw'obutunda naye obulimi bw'obutunda buno tugenda kwogera ako katunda gye kaviira ddala twetegerezeeyo tulabe nebyoyina okumanya gwayuwa agenda okumezesa naawe agenda okusimba kubanga oyina kutandikira ku nasale n'olyoka olima akatunda kale nno ngenda kwagaliza okuwuliriza okulungi paka wali ku ssaawa zijja kubeera mukaaga wenja okwerekereza nkukwasa amawulire ag'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna ne DJ Mero Pro ku ssaawa mukaaga ajja kujja naye ku ssaawa ttaano tujja kufuna amawulire agava ku Ssemazinga Africa nkwagaliza okuwuliriza okulungi okwenteekateeka eno.
1: Uliza radio budu zewampita na ukeda aneti na yenga mbeda kalundi ya ni mchala mirembe robati omuli mugo na simobi wakubade tufunamu okusomo zibwa na dalo kwe nsigo nsigo zitutawanya oluse soba kuba ne sente nosasula na yoku zifuna kale tuke zikere wayo uzibu wensi gubutu tawanya chechoku somoza chensi ngo kulaba mumu mkatunda mpozi zine dagalerio elevi sali na yobiliko waguluko
0: yes
1: na chochi tutawanya mwecho
0: wanwe mkorela mpangisa wo msasula wo mwagula wo
1: wanwe tukorela takali ya kawaka wetukorela tetupangisa wo akatunda twagenda okutunula kale bisere bisinga kati abali mbyo bulimi ebyo bulimi byebichakutte byebichakutta kati ate bwe twatunulira mbyo bulimi nga tulaba akatunda kano
0: yes
1: kali katunzi kali katale kyechatusikirizo kayingiramu
0: okay konga akatunda kaina bisomoza kina dala wano wenyine bwe tuli mu bed
1: kati akatunda wano mu bed blight ya tutawanya
0: blight
1: ya tutawanya nyo ulumu kale nensigo nga mwezi kerewa ezimu zijanga sinonji bulonji lezitamera bulonji echo nacho kitusomoza
0: okay. Ababa londele nsigo bano mwemu sinzira kuchoku gancho ni abatu londele nsigo
1: chetuani divade singako tetuina nyomo ntuali special nti ono ya tufunile nsigo dola angira naso sekugamba nti enfuna yensige tutawanya bantu banafe batufunira kati tetuba nnyo na bukaka funti gundi zanfunide zenunji wabulo okiraba omaze kuziyiwa ngula bulu site zimeze ebitundu wano tewameze bwechito
0: okay kale tugende buterevu ku mulimo guno gwennyini ogwokumeza saa katunda omuntu agenda okola na sale bedi ya katunda yeteekateeka ati alina kuba na kibi kibi alina okuba nabyo agiteekateeka
1: ekisooka olina okuba n'ekifo
0: ogenda
1: okukolera
0: yes
1: kati olina okugula obuveera kuba ensigo tuziyira ddala mu buveera muno
0: temusooka kuteekawo
1: kati bw'ofuna ettaka w'ogenda okukolera n'ogula n'obuveera bw'omala okugula obuveera ofuna abukubira ensigo omwo mwennyini mu buveera funa kubira obukopo mwenyini mubukopo moteke ensigo esebo
0: okay ekitegeza oyina okubanga oyina space ogenda okuteeka
1: esebo
0: oyina okubanga oyina obuveera oyina n'ettaka
1: esebo
0: ettaka erigenda mu bed lyo mulyawulira ku kintu
1: ettaka erigenda mu bed ebisende bisinga linyuma nnyo nga pya kale nga libadde terikola akola nnyo
0: Kwa wangako
1: yes sir
0: okay ndio mulijjawo
1: tugula gule
0: mugula ne balire
1: sasule moto kane kuletere ttaka
0: kakati ofunye ttaka ofunye akavera ensigo jiina
1: yes sir
0: tutandikira
1: kati bo bomalo byo bifuna no bitegeka bulungi lijjo oba wa jensi go lumu tuzifuna nga nkamule olumu tufuna butunda direct ne tweka mulira no yiwamu nogenda ngo pima obusanide mwako kapot nogenda ngo yiwango tekamu kati oluva nyuma ngalo wa wiki 2 obutundo bwa bisobola okumera yesebo
0: oba bumeze atuli mukumeze sa butunda bwonna ekikacho naye
1: ekikacho nao ba yero ba kaganda
0: okay wiki 2 oba bumazo kuno
1: yesebo
0: wano mukuyiwa mpuliro gamba nti otekamu obusanide mukakopo ndaba nga akalimu akamu wano mukuyiwa munasale bedi muyiwa obusuka musigo mutekamu esuka muyo mukakopo
1: mukakopo tusobo otekamu nga 5 ba mukaga ne 10 zisoboka kati then bwe zigenda zikula zina stage we zituka ntandika to zisimbuliza ntuziteekamu bukopo obulala zisobola okweyagala
0: kati bwe bugenda bukula nga mugenda mu bwawula
1: esew
0: wakati nkirabye kati kano kalimu kumpi kalimu obuntu
1: buweramu nga 10
0: okakasa ntimusigadde mukamu
1: bwona tuba oba olina obukuliza n'olekakamu bisobola okweyagala.
2: Tukolera ku bbanga nga kibanjagala twebale bulungi twetegeere. Tubuyiye weeks nga bbiri bumeze.
1: Yes
2: sir. Kati okuva we kafulumira okutuuka okukaawula tuleke mwakamu. Kuba kuwezeza bbanga nga ki?
3: Nazo weeks in that old man.
1: Weeks nga satwe. Kale balanga mwezi gumu n'ekitundu. Obo ino kalinda no uliranga sistemu egumye egumye munga techalebera
2: ngakata nisoka kati
1: aha kubabo kasimbuza nga sistemu echayika kabate kagenda kwata bulungi ese
2: kati yaunenka ula
1: ukaula nokubo bukopo obulala nogena ngo oteka mu bubujja muno oteka mu bukopo buli obulala
2: saizi ya kakopa uliriza yali agadde okukitegeera kubanga
4: amanya gange nze namugumya Dorini ankolera wano kucha kumpi ndi mukozi wa butunda
2: kwetu umulide mune mchala na bukera kwa mchala na bukera wakomye wotandikide tubade tuchari kusonga ya kakopo
4: size
2: na tuwebu za size eno auliriza ya gala ajitegere kubanze na yuwa kukubedi na denze yenyanyo na ya tenze ndaba mwe muiwa atenda babu wa mwe unene kukwenyanya kukopo unawuli musize mitende la ngemeka
4: yuwe mitende la minji waluwa satu chitundu waliyo bili chitundu nga kakusala tuinayo ne satu
2: kacho waka tuunda kali wa size chenye nizo kusingo kumukole
4: chisi nzira ye guakolo ya gala kavera chi nebuwe wa bili chitundu osobolo jikuba muno osimbuliza na yenga yero ye obo inamu kubamu satu yero ye wa satu na ye kaka ganda osobolo nuka kubamu bili chitundu tikaina kubuzibu
2: kati yero ono kati njagala tukaule kuba wali tubade tukyabutwala bonna tutwala
4: kati kalika ganda
2: kano kaganda
4: ako kaganda
2: kano kaganda
4: yes sir
2: kati yero na kaganda bonna buyinza okubanga butambula kyekimu na ye dilwe tugatta kaganda ku yero yera ina kubanga yenkana ati na kaganda kaino okubanga kan kenkana ati okutoka ku kugatta
4: akaganda kasobola okumala emyezi ebiri kitundu ate ye yero asobola okumala emyezi esatu jokka bwegiti n'oteekako n'oyunga
2: kati kyetaaga yero n'omuyunga akaganda n'okayunga ku yero
4: yero yalina okuba omukulu kanoko akaganda ne bakaba kato tekalina buzibu
2: kasigala
4: katuulako
2: kakati wali twayiye mu kako twakubye akakopo
4: tuyiwamu ensigo
2: kati ne tusimbuliza ku myezi nga gumu n'ekitundu ne tusimbuliza ne twawula kati ku myezi nga ebiri n'ekitundu akaganda tusobola okagatta ku
4: yero
2: nga yewe esatu kitundu
4: yesebo
2: kati bwe tumala okugatta tutunuulireko wano nga tumaze okugatta kiki tuzzaako
4: anti bwe tumala okugatta tukabika tukabika okumala wiiki oba wiiki emu n'ekitundu kisinzira obikidde luddawa kisinzira tene demand eriwo bayinza kuba bakwetaza obutunda nga babwa customer bwagala mangu solo kabikira wiki niyebo bato li ku pressure solo kabikira wiki sebiri
2: waliwo jenda bandaba mwema muyonga muyongisa kavera kero naye waliwo jenda banga bayongisa kavera ka black njawulo kyeriwo wakati w'obuvera obwo obuli
4: sijja kulimba fete tuyungisa nga koka blaka tuyungisa keru
2: keka singo pakolera
4: yes, keka singo kwasa kali ndo zengeri je kali light
2: ndeka weuka okay lwaki tubika wano kubika kiche tubatwagala mukubika wano
4: tubatwagala kangu okwata bwekatu yana kafune bugu mune kakwata
2: okay ndaba mukoze soluvera lweru era mukubika era nokubika luina kuba lweru lwaki tukozesa lweru
4: nanti erolo lweru lweru lungi lulete kitangaala kati era bubanga obuli ebweru
2: ekafune bugumu nekakwata wiki emu wiki sibiri oba
4: wiki bbiri
2: oba kamuba mukabiku
4: oba obikudde
2: kaba kasobola ogenda munimiro
4: kaba kasobola
2: bwe muyita okujjula omumamu
4: tuba tubikudde
2: mukajjudde
4: yesebo
2: kakati wano mugundi mu kukabikula wenyina kalabirira nti akuba oli ayinza okukabikula ndaba luli kabadde kali mu kaveera kadde kalina amazzi kayina ebbugumu kati wano nkabikudde nkajjudde awo oli ayina kalabirira ati
4: nanti kakati olaba bw'okabikula okabikula eka ungezi kati kumachapo singana nga kungaka otose sawa nga nyatano nga kaa otose ngeroru veroru zako kati bolu zako obikuli ya dale eka ungezi kati obikuli eka ungezi kawa kama zote lila
2: Usanga kaa otokerede ngo kazako oluvera
4: oluvera
2: kati ngoda moka obikuli ya dale eka ungezi ngo kata
4: kaba katerede
2: kaba katerede wano mukisera nga nkabise mbanka fukiriro bamba sikafukiri
4: obato kafukirira mazige bo wako wadde lulige ego gamala
2: garaga sigadi kaba katambula
4: na ntuyo
2: na kutuyana
4: yesem
2: biche okay. Byo kwegendereza katunda kana okuvanga nkayunze pakanga nkajja mu bed
4: katunda kana teketa ga boboka yunze teketa ga wali musana Omusana baguka kuba mu buba bujjakalira munda. Omusana nga tegwetaga musana nga guli direct nga gukubawo ku kivera kino. Wetaga nga obisikiddewo ddala bulungi kyeretanga nnungi. Kwa musana weguka konerako bweguti kaba kafa bufi. Ne bwoba kabikidde munda muli kafiramu.
2: Ngo musana guka kubiye ko direct mwaro wicho tatte ko.
4: Ne weba bera mabbali. Vira kafa.
2: Okay. Nsobi icho muntu jainzo kukula wakati mo tutunulilo kuvira dala wali inga teke ensigo muka kopo. Okutu kila dala wa customer wakatu walida. Kati nsobi icho muntu jainzo kukula na dala mwe abali mwimogunu. Nsobi icho muntu jainzo kukula na emu fili za nagati. Na kole nsobi wenti kati mfili dolu achi. Kari ya wetu kendo kutandikira. Uchari kuredia yomu ntu wawali jo radio vudu program tuwe zimbe. Nze Sonko Jude muzukuru wa Kisoro omuso njagala kusasira ko muganda wa fe mwanyinafe Nasaz Winnie mama na Boa vice chairman wa Kawuni Radio Budu Fans Club bambi yafiridwa mwanyina tumwine Amos bagena muzika lere sawe 10 kasaka na chenyi rwengo kitalo nyo banafa bali mu fans club ya feyo ya Kawuniro rwengo tubasasidde nyo tubasasiride dala tubasasidde kazi joba kabunozi jitwe yongere yoto vao
5: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo.

0: Okyawuliriza radio y'omuntu wabulijjo radio Buddu eddakiika abiri mu nnya ze zibula tuuke ku ssaawa ttaano. Ku ssaawa ttaano tugenda funa mawulire agava ku Ssemazinga Africa. Ate bwegana ggwa nja kujja tweyongereyo, tukyatambula ffenna paka ssaawa mukaaga wenja okuba nga nkwerekereza. Ssaawa esooka eno ekutuusibwako banaffe aba Sativa. Sativa kijimusa kirungi, kiyambako nnyo ekimera okukuuma obunyogovu mu ttaka ne mu kirime kyennyini obutakosebwa musana. Kale weekwate kijimusa ekyo kya Sativa. Maduuka gonna agatunda ebyobulimi mwekiri, mwe abalima ennyaanya, abalima watermelon, abalima green pepper, kigenda kubayamba okusobola okulaba ng'ate ekirime kigejja. Ebirime ebibala bulungi atenge ekirime kyeyagala obulamu ne butambula. 0786 1833 ne 0755 330 1733 ojja kuba oyongera okubanga munange omanya ebisingawo kubana faba ba Sativa babenga bakuweereza. Kawunga tulie kabudu spamiz flak, kawunga kali ku mutindo gw'ensi yonna atanna kali yakosobwa obuwoomi. Akawunga kawooma kero bulungi, kawomu kalimu ebirisa byonna era tekabola muto mukuru ne bwabanga azeyukidde ddala. Kawunga kana jakalya abamasomero musobola kago ya mukawunga atene mu bwogi ne mu kimpole. Kawunga kalungi nyo okuzama. Kale no kakolebwa banafa barona Agro Business Center SMC Limited waliye kabale bugonzi osobola kuba ku 0707 ne tukakutusa ko yonna gyoli boboka agala mu bungi 0707 9888 955. Osobola nokugenda wali mu nyendo tuyinawo dipo. Bwoba ovudde Masaka stage yensene ne giyise yambuka, tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ku kizimbe okuli Dr. Kiwanuka, ekizimbe ekikya Dr. Kiwanuka, ojja kuba ofuna akawunga ka Buddu Super Maize Flour. Obulamu butambule bulungi nnyo nnyonyini ddala. Wetuumuliddemu tubadde tulimu ebyo ebiyinza okukolebwa ensobi ne ziviirako omuntu okuba ng'afiirwa. Tuli mu bulimi bwa butunda, tutandikidde mu nursery bed.
1: Kakati takeri elibera mu kakopa ako singoli za mwaka tonda kabati kasula kwa
2: atiche sinzira oba bobato bobato bo sinzira akakopa ako bobato kateka nga muchi ntu chonna akatunda tikasobola kufa
3: kati ngaka lo
2: na yebo oba wali okatadde mu akatunda kafa
4: naicha abaya sigala
2: abaya sigalamu.
1: Okay. Bulwadde ki obusinga biki ebisinga okutawaanya kaneme gamba bulwadde kuba kiyinza okuba nga si bulwadde biki ebisinga okutawaanya katunda
2: kigenge
1: kati mwe kigenge mukirabuukirira mutya mu dibe mutegeera nti kati kano kagenge wa
2: anti era oba okalaba kubanga ebikola bibeera tebikyatambula ku gundi y'emu bibera tebikyatambulira bibera kwe kabera kefunya kwezinga
1: ekigenge tekirina ddagala
2: kirina eddagala
1: mutera kozesa ddagala kikukyo
2: tukozesa ka otho acceremectin.
1: Okay. Kakati singa nsanga yero wana mukugatta
2: yes sir
1: nensanga nga yero agenge wat
2: yes sir
1: nsobola omusala ne mugatta ka katunda akaganda akalamu
2: osobola omuteekako ssebo
1: katerera kabakalamu
2: kabakalamu
1: blight ya ine kizibu kati olya yawulira wa wakati wa blight ku katonda kano n'ekigenge osobola byawula otya
2: kigenge omwawula ebikola bibeera byefunyizza ate ye blight blight kajja buzzi kasaanawo
1: blight ayo kyebikola byonna
2: ne kasitem konna ne kavunda
1: kati singa omuntu aba amaze kali katugambe nti kamaze okutuuka mwe mukajjudde katuuseze customer nkaguze nkatutte blight abata kyakakuba
2: kisinzira era customer oba oyina omubuulira n'atuukayo n'afuuyira nga nawe bw'obadde ofuuyira bw'atakafuuyira naye era batajja kukafunamu
1: ekitegeeza talatabula sinagaa nti kasita kavudde mu bedi katuuse
2: era naye aba ayina okukafuuyira dagala katambula na dagala Buli wiki biri, tasuka wiki biri.
1: Okufuyira.
2: Okufuyira.
1: Okay. Tutambule koko tutuke kondoza nemu kusimba wali. Ngo customer na tuta katunda. Akavera ka ina kajja kodi.
2: Kati chesinzira. Kwa katunda kano bwembanka yunze ni kama lao wiki. Kati ya wa wabaka tutenga kama zeo wiki. Alino katu ala munimiro. Na kama zaayo wiki nga wiki biri na alioka sumulula na maloka la mantika kute na mara au na kasumulula
4: toka sumulula nga teka nina kuata wali
2: mnimiro ubato ina kasumulula nga teka nina kuata
1: ino kakasanti kama zo kuata
2: kama zo kuata mnimiro na alioka na sumulula kata niso kutambu zemimua
1: Echitekeza nze mbadendo za nti nze buwentuka akatunda kanyika nungenda kasi mbanga kajika kabele cho chiba chichamu
2: chisi nzira wanumu nasari kama zeo banga chi kubamba boja sabalo kugamba wabula tusumulu la kavera ako kubamba obutundo obade wakava mochi muruvera
1: yes
2: ubani nkugamba akatunda kanu kama zeo banga nebuotu kano simba no sumulu la
1: kabaka waluwa kabaka kakase wa
2: wanaka so kasa walo kakatida wanumubedi kati atayo kama tekakakase ubo ino kali indamu nimiro nekakakata nori oka noka sumulula
1: okay.
2: Atela sichirunji katu wala notaka sumulula kubanga bo katu wala notaka sumulula kabela tekasobula kutambula bulunji chinote chitambula
3: nechila la bo kareko ke kavera ku kabusala
2: kabusala gufudde
1: kabusanyeo kubaka liko kabaka ino kula kubaka vera kwe kaliwa tikali
2: kubatikaliko kabaka kula
1: kabaka genda kai ingira kabaka
2: kabaka esala kati kabaka tambulira muli munda
1: kati wano mukolo ebika byobutunda bimeka
2: tuina nalongo ndoza nakaganda kabaka zako masaka
1: okay. Kati masaka mumugata kuyero ne nalongo nayo mumugata kuyero
2: yesebo
1: bwa ukanirawo
2: nanti kakati mukubala customer bwakatwala era kugamba nti mwali munnalongo kati kale sijja kulimba fe tujja kubitandalo bya bannaffe bannaffe bibatu wensigo ni tumezesa
1: okay
2: so mugamba nti era amuko ku bunnalongo banga walo customer jana gama nze njagalanga katunda katabule
1: sichikachimu okay mugoberera chinga mulonde ensigo ensigene je mumezesa mwe mujiko mugoberera chi
2: tulina kugoberera bananyini bitandalo kitandalo kifanana kitya wenzi je ensigo je ngenda okumezesa yesebo ne size nene
1: okay
2: ye
1: kitegeza size yetu wo mutindo
2: yesebo
1: ne nanyini kitandalo manyanti kano kaina history wati
2: yesebo
1: ne byafa ibi yako bitambula we bitine we bitine
2: yesebo
1: ne we bitine
2: Yes,
1: sir. Radio yo muntu wa bulijjo radio budu tuli mu program twezimbe tutunulide nimiro naye nga tutunulira katunda tutunulide ddala eno je kavira ddala tulioke tukatwale mu nimiro nsobi kyo mulimiza inzo kola na abevuma manyi waluo gama ndi je najje
2: katunda ke je nsobi jo nsobi ja inzo kwevumirako ngo gase yero ku yero kubanga yaba ya abaya galaka yunge nga si yero yeka
0: kare kwe yensobi kwe tugendo kutandikira uchauliriza radio eyo muntu wabulijjo radio vudwe dakika ziri 15 zezibula tuke kusawa 5 tova kuyo muntu wabulijjo katono kanzije
5: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio vudu radio yo muntu wabulijjo Mr. Satya Bigwa, yo.
6: Waha, koteka mbote.
7: Ay, guay!
6: Ay!
5: Karevu! Ono ye Karevu, wano ku Radio Budu. Nga utusibu wako chogin Habo Products. Aba kukwali ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, no kulongo sensusu. Misange mu maduka, nemu supermarket season na. Chogino Products. Clean your skin, open your luck.
8: Bagamba chibwana.
9: Barunji tata.
8: Eh,
10: bagamba chibwana.
8: Mwetuli.
10: Chibu chibwana chesa.
8: Eh?
10: Chibwana chesa buchinecho.
8: Habaji.

0: Mbebi lime na dale muanyi Ukukume bimuli obuta kunkumuka Kuno kugeje sabili menga watermelon Green pepper Nebili mebilala Echiji musachia sativa Chisange mumaduka gunaga tunde biogulimi Okwetu ole guanga
1: Ochari muri samurunji Owa redi yeyomo ntuwa ulijo Kula chamanyi nyonyi ni dale miaka wili mwetanu Ngotu uliriza Webali nyo webali redala toja ngoko Tulimo program tuwezimbe Abatufunia kuchenda munana katonyeze munana Na abatufunia kuchenda mutana katonyeze tano Mobitundwe bie Kampala mukono wakiso Abali ye mobende nakasongola mitiana Mwebali kubanga mtu uliriza Abali ku www.radiobudufm.com Amitala wama yanja mwebali Atina mwabagoberere mikutuja feji Facebook Abagoberera X, Instagram, ne TikTok Mwebali nyo mwebali redalu kubanga mwagoberera Kasana keme mula wabwerwe Na kuzino kari kushuwa diru ntibuoyoza Ojakaza Njagala kula vula mugana wange Wabato ina maziga mala Ngatoli rede kufukirira chirimecho Kuchimatiza, don't start. Tota andika, emuanyi zireke, ulusuku lureke, echirime chonna bobato limu etegifu. Kuchifukirira kuchimatiza, chireke, cheso nyue. Ama za gogote kako, gasogoro chikaza. Singo bato jachongera kumatira, soka cheso nyue, chireke. Tuliwa mne wanafa wasativa, Boba kugamba nti ekirime kyo bonobo kifuyideko ekijimusa kya sativa kirime kigenda kweyagala era kigenda kunyumirwa obulamu sativa kirime kijimusa kirungi ku green paper watermelon enyanya n'ebirime ebirala kiri maduka gonna gatunda ebyobulimi mu Masaka kyotera bukomansi bisemba bule rwengo ne maduka gonna gatunda ebyobulimi okwetoolola eggwanga genda yo okifune obo kube ku 0788 383 oba 0755330 osobola okumanya ebikira kwebyo tuli mu program twezimbe katumaliriza embozi ya fe musawe ne soka tunajidira musawe yokubire
2: Oyinza okuma oyinza okola ensobi n'oyunga yero ku yero
3: yes.
2: Kasitoma kimuyisa bubi nnyo nnyo nnyo
3: Nawe vuma.
4: Nawuma.
3: Ya jikoze.
2: Nanti era chi.
3: Mumu wadde. Mumu wadde akatunda nga kalamu. Yena akakolera mwensobi. Nyina we nagenda kambo cho kulabira peche mwanyi. Nyina we nagenda olinga agamba nti bamuwe mwanyi nfu. Na yenga bwe yali asimbe mwanyi te yajija ako kavera. akavera na konga ya basibira. Soka tuwaduwe nsobi ya balimizi ba sobo lokola. Kati nsobi chomu limijia ya sobo lokola. Na yevu mamu mwinga. Na yei nsobi ye.
2: Nge nsobi ye. Omulimi ya sobo lotuwa la katunda. Tugezenga bisera vya musana. Na ataka fukirida.
3: Yes.
2: Na ataka wadda gala. Kati na ataka olusi bijimusa. Ate nasigalanga yevu magu. Kine yevu tunda wenda je wagundi buwafa. Na hene era vila ntine birungo vya teka kubi alibitono.
3: Yes.
2: Nti obena eddagali ya fuiza lyali linafu kati ensobi omulimi asobola gikola ati nasigala nga yevumeno
3: kitegeezo omulimi wajja katunda eno mwogwa mwemba mukozi nga mumuwadde endokwa
2: esebo
3: naye nga ino kola ogugwe
2: esebo tusuubira nti omuntu alano n'akatunda wano abamanyi ekiddako era abamu abateyeekakasa nnyo abamu babuuza nti mukozesa ku ddagala ki oluusi tusigaza contacts zaabwe oli n'abeera ng'akkubira kati nga kali bwe kati nemuwabuligana n'omubuulira nti kola bw'oti oluusi nawe ekyoba teweekakasa nnyo n'omugamba agende we batunda eddagala ly'ebirime yeebuuza
3: Diru otegera nti akatunda kano kala bikakansa zikafudde.
2: Blighti.
3: Blighti bwajjo manya kasikasa. Tewaba osubiri ya kudangulu singa blighti abaka kubye.
2: Blighti kye kizibwe kikyasinze mu katunda. Era mbiseera byenkuba tusomoze bwanyo blighti yo yajja nyo mbiseera byenkuba. Tubeera kukubika nkuba bwejja n'obikako oluveera. Bowera biro okubikako. Osobolo sanga nga bedi yoyo nange yokeddwa blight.
3: Diwe businga okufa butonda wa businga okufira blight. Nga kachi ali mu bedi eri eyobungi. obanga kayingide bediene yakamunka munga mazoku yo
2: kale kasinga nnyo kufira mweri eyobunji
3: weyo chere nnyo
2: webusinga kuba already buba pakti webuti na yenga kocho obo manya weba visera byankuba nokalaga jalira ne wekawa kamunkamu kawa kawedde
3: obuzuba buzi
2: yes sir
3: chiche chiba usinga obutunda bunondwa okubwaula katugambe katingeno poti
2: yes sir
3: elimo obutunda kumpi 10 chechi ba usinga ndwawo kubwaula
2: ekiberawo obo butunda buluota bwaula bukula mpola
3: eh
2: hey, okerewa kuboba oli ku business buluota bwaula ne bukula bukula mpola speed kwe bukulira ebira ntono
4: kazbira na manyi
3: na manyi ga
4: stem tele na manyi
2: noko kebwa blighting abuchali bunje era bokebwa nnyo ye chance ebanene
3: kare kuri credit yeyo mtu wabulijo mpera kumwami ono nina minyanga mbubu zanga bisamu samu manja gebe kandika na
5: kwa manja nze biliagaru kwa gribati mbera kusaza
3: umuli mbuno nao
5: na anyo mbuno mbuno ngumaze mwe miyake ebiri
3: kale gwo mulimo guno gusanzotya osobola gwenyumiriza amo osobola kurecommending omuntu omulala nti yali baddakola ku mulimo guno
5: omulimo guno gwegu esente mwezili kana gwo na wabera osente namwe wabera mochi ebizibu wala ebizibu byosanga mu tukujja ngubulumo mulimo ya dogufuna ko sente ngogenda gufuna mwe bilunji byokka mubena mungati nga mwasaneo ugula bugutandise sente teziri konyo na abali mitebate batu wala nyo awe nsonga abati achi abati umusana yevizibi bikifuna mchi
3: umusana mimojita ambula chitondu na yote chila bitu umusana ate mubera kawewe vula nsonga ya desente ziwa tezijia na ato kufakwa kwebio mkola
5: huko alaba ya detubela mkawewe mkata alaba bulunaku unizo kozi so mtuwaro bulaini zama
3: yamazi
5: tubate kati capital bwe bechali ntono yitaga pampo yitaga bichinge ebyo obotalina nacho chibu olaba eba problem
3: omuntu ayinza okuyingira omulimo guno omanyi mu program twezimbe tutunulira ebintu bibiri abantu agala nabo bayige n'okukola waliwo ali eyo nga naye yali agadde okuyingira omulimo guno omuntu ayingira omulimo guno aba yetaaga ka capital akasamusamu akenkana kati
5: tana iyo nga kakadde kasobola okukola
3: bwoba oyina akakadde ko osobola okuguyingira tutandika okucapa kale twogereko ne ku birungi ebigulimu by the way ku birungi kwe tugenda okutandikira okyali kuyo omuntu wa bulijjo Radio Voodoo tuli mu program twezimbe esawe soka ni banafu abasativa bwete witambude katuje musawe yokubiri oluvanyuma lwa maulira gava kusema zinga Africa tova ku Radio Voodoo radio yomuntu wa bulijjo sigalanga ouliriza
6: ibadde mwe byokuyiga binje naye kansubira nti nawe inacho izemo esawe soke ya program twezimba bwetu chobwe tujikomekerereza nge kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala mwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga Esawa, wano ku Radio Voodoo. Esawa, zidi tano ez'okumakya. Budde bw'amanyuka, webale kuuliriza Radio Voodoo. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Voodoo.
7: Kano kagende eri abazadde twetaaga okubuulirira abaana baffe ku bubi obuli mu kuzaala nga tonneetuuka kino kiyinza omuviirako okulwala endwadde ng'ezo okutonya oba kye tuyita fistula omwana waffe mubuulirira obutagenda mu nsonga za mukwano nga tanneetuuka asobole okuwona ebizibu ng'ebyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
6: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Voodoo Ne gori ndiride amawulire. Gano ge mawulire okuva ku Samazinga Africa wano ku Radio Buddo.
8: Suzo chano mulonja uliriza gema uliro kufa kusema Zinga Afrika kuredio wudu redio muntu wabulijo omugave muzukuru wa nduguwa Chivombo Salim zentiredeo gaba sumiramu Banansi mugwangere Kenya banji bavudeo ne basaba minister wabu avunazwa kunsonga za abakozi agene maso nokubera ngale kulira ngono bamuvunana okubera mulukwe olokusombola banansi be Kenya ne babatwala mugwangere alasha ngababalimbirimbi nti bagenda kubera nga bafuna emirimo kyokabe batu keyo ne batandika okubateka ku mudumu gwe mondo ne babakaka okuteeka mikono ku ndagano ne batandika okulwanira ke gwanga lino Alfred Mutua nga ye minister wensonga zebi abakozi mu gwanga ere Kenya ogenda maso n'okubeera nga songebwa mu lunwe kivudde amamo kuba amaka g'omugenzi Erastus Mondia munansi we gwanga ere Kenya ngono yatwalibwa mu gwanga eri alasho genda maso n'okufuna emirimo kyokka abadajja agamba ab'enganda ze nga bwe yateekebwa ku mudumu gwe mundu n'agenda maso n'okuteeka omukono kuchiwandiko ekimukaka okulwanirako amaje agegwangira alasha ngabalwanagana ne gwangira Ukraine ono yategeza mama we Josephine Ngoya nti buli kimo kize kiberawo olwa ministro gena maso n'okubeera nga abawaayo eranga waise banga tono ne bafuna amawulire nti ono abadde mujasi n'oluvannyuma bamukubye ne bamutirawo kigambibwa nti Kenya einaba Banansi bayo abasoba mu 12 mukyenda momo abali mu kulwana mu gwanga eri alasha songa te ku bo 19 be bakatibwa nga 32 tebamanje bali wabula wali ona ripoti endale gamba nti abantu abali mu gwanga eri alasha nga banansi be gwanga eri Kenya basoba mu 10 nga bangi babateeka majje bakyagenda maso n'okulwana ye minisita ayogera wa komuntu wa aganye ogenda maso n'okubeera nga kizebe bimogero wako ngaga manti atenga ministro wensonga za abakozi aina kutasa butasa banansi so sikuba wayo ngabantu abalabi bamusibaka amatugembuze ate egwangira Egypt banansi basanyufu byansoso oluvannyuma lwa mawanga gabo walabo abegatira mokago ogwa Arab League okulonda munansi wegwanga lyabo agene maso n'okubeera nga abeera saba wandisi o mokago guno Nabiru Fahmy yagenze maso n'okubeera nga alondebwa baminista bonna ab'ensonga z'amawanga g'ebunaayira mokago guno nga bagamba nti batebayina kubuusabuusa kwonna ono yagenda okubeera nga atambuza omukago guno okusobola okubeera obulungi ono bamwadde ekisanja kya myaka 5 ng'agenda kudira mbigere era munansi wa Misiri Ahmed Abogeiti naye ng'akulembedde ebisanja 2 eby'emyaka 5 ono yaliko minisita avunanzibwa ku nsonga z'ebunaayira eggwanga erya Egypt wakati w'omwezi ogw'omukaaga omwaka 2013 n'omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 kigambibwa nti mu kaseera kano yaweereza bulungi eranga kwasinziddwa ogenda maaso n'okusaba ekifo kino ne basobola okubeera nga bakimuwa ono Fahmy ng'atemeza mu gy'obukulu 7-5 yalaga okwagala kwe ku kifo kino mu mwezi ogw'okusatu omwaka guno era n'atandika okutalaga amawanga agegattira mu mwaka guno 2022 ng'agalaga byagenda okugakolera wamo nebyo byasobodde okubeera ng'akola basobola okubeera nga bamukkirizamo Egypti ezeeteekawo ebyafaayo mu mukago guno nga bonna abaakabeerako basaabawandiisi b'omukago guno 2022 bonna bannansi ba Misiri okujjako omo munansi w'eggwanga erya Tunisia yasobola okubeera ng'ayingirawo Chedire Kiribi ono nga yagendayo mu mwaka gwa 1980 mu kaseera ke eggwanga erya Misiri yali jidwa mukago guno beri ateeka omukono ku ndagaano okukwatagana n'eggwanga erya Isirayiri wabula oluvannyuma enkwatagana baagisazaamu olwo Misiri n'egenda maaso n'okusigala nga yeegiriisa mu mukago guno omukago guno gwa Arab League gwatandika mu mwaka gwa 1945 okutuusa olunaku olwaleero gwe mukago ogw'amaanyi ennyo naddala mu byobufuzi ogukkiririzibwamu amawanga g'abawalabu ate abobuyinza mu gwanga erya Guinea baweze mbagirawo munansi yenna oba omuntu yenna mu gwanga lino obutaka takirizibwa okufulumya goldi nga simulongose nga beguze gubeera okusinzira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa omukulembeze w'eggwanga lino Mamadi Dumbuya agamba nti goldi ono gwe bafulumya nga tatuukanye atte ensimbi nnyingi nga n'olwekyo kye balina okukola kwe kwongera okulongoosa amakolero gaabwe goldi yenna gwe badde bafulumya nga talongooseddwa asobole okubeera ng'alongoosebwa ategeezezza nti amawanga mangi agasobodde okugaba n'ensimbi za gine nga goldi bamutwalira kasimbi akatine nnyo olwo bamala bomulongoosa ate ne bamutunda ensimbi obuwanana eggwanga erya gine ly'eggwanga ery'omukaaga mu kufulumya goldi omungi wano ku Semazing Africa bw'ogeraageranya ekitongole ekya World Gold Council era nga ono w'asinzidde ng'agamba nti goldi ono yenna babadde tebamufunamu nga kati ke kaseera basobole okubeera nga bamufunamu lino si ly'eggwanga erisoose okuweera ebintu okubifulumya mu ggwanga nga tebituukanye na mutindo amawanga nga Uganda, Tanzania, Zimbabwe nga nago gakikolako dda eggwanga erya Zimbabwe lyagaana bannansi okufulumya ekyobugagga ekyalifibium nga lino kikolebwamu battery era nga baalaga nti kirina okubeera nga kifulumizibwa nga kimaze okutuukana n'omutindo ate era bakitunde buwanana eggwanga erya Ghana nalyo lyavuddeyo gye buvuddeko ne liraga nga bye litagenda kukkiriza muntu yenna okufulumya goldi oba kopa nga tebamaze okubeera nga bamulongoosa era bataddewo okutuuka mu mwaka gwa 2030 ng'enkola bw'etyo emaze okubeera ng'eggwawo omulungi awuliriza gavudde ku Semazing Africa ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo omuterega
9: Nufuna, gema wili yokuwa kusamazinga Afrika. Tuchakulete la malala. Wekumi na kuradio Budu, radio yomutu wabulijo.
10: Wano kuradio Budu.
11: Bulisa wetuke.

0: bangali baku wakusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kubaku nambetari ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukuma nyevi singa o omuga luguno buko manga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubuka dekumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: ubado chimanyi nito sobo kusasule misolo jo wamune bisale biyake tekebo ebimanyi dua nga tuka lubidi zidua ngo kuzisa MTN momo chulino kola changu nyo kuzisa momo apu ubanyi gasta emumu kaga tanu sita kumina munana hashi okufuna pia leni ubo kusasule bisale biya pamiti engasi ebisale bigere kedua ubo kusasule la isi insi osobo no kusasule msolo kwenyumbe zipangisibwa omsolo guva kusente za boda boda oguva kumotoka wamune bisale biya parking chino techiri mkukowa kusimba laini atenga chikolamba gira wo songa chikuobu kumia kade kunabuli wamu bulidobo sasula kati okusasule misolo wamune bisale bigere kedua bimanyidua chifuse changu ne emutieni momo ago gemanyiga momo emutieni momo edunga misiwa banki nkule ya Uganda
2: Oli wakati musawe yokuwidi ya program tuwe zimbe wano kredio budu
3: Esawa ya kubiri jetulimu mu program tuwe zimbe dachika zizi no ziri kumina muendaze zaka itakusawa etano tutambula fena paka sawa mukaga tuchari mumbozi ya feya katunda tewe tuwa umulide mtu wade tuchanyumye mbozi mwebi ya birunje biri mukola na salibedi sezo butunda katue yongereyo
4: wali togede Mungu abantu bagulemo umukazi omulaba munaje mu kizimera zimbara dabenashi na porota zina we gulumo omulimo omulumo gwe gutambula obogo obumanye gwe tekereza no guteka ko keya we gulumo sente wawe
5: kicho itakeya
4: keya okuwechi okuchi nte choso bwo kugamba tchino kanchi teka ko ki umutima kiteka ko umutima nochi wubude awesonga kiri muki kiri mu sente eh chiko noja mu school fees bichibuli chimwa nochi we kiri ba panyisa oyagade kupanyisa eno yeringa ki bingo muntu kwa tente na gamba ndunze nte yange nyino kokola ki kati ono abasi abaliranga
5: Wali mu office.
4: Okay. Singa ne office nyongeze kutuna singa ne office. Na me office bamulane bamutiana ku muti oyo mukazi.
5: Obubaka kibwo abami. Abami banji bali yabambaga anti emirimo jaula.
4: Kizibe kya abami olaba. Ba abami ba emirimo kati nga guno. Obutali mukazi kugira omwami abami tubera ne bizibu bingi. Kubaza kuva wano mukaza kubuze sente zokukola ki zokulia osibye wanatofunye waja kuddayo otyota waka abami kyekizibe kiriko katono aja kutuka nubwa batudde wano mwami magenze kukola ki kunonya obalese kavera ko munyo nababera ko eki ngomusaje omusajja toyinza kutula wano kyeki kyokobo ino kuyira wawalala abuka kino kya season mweta mbyeta gobudde ate kizibu kya abami kyekiwe ki kyekiriko kyolaba abakazi babiremedde mu nnyo tumwaye mukazi tasobola okuva wano n'agamba tasobola okuva wano ne bamusaba ekyokulya mwami baba balina okikusaba oba okoze otya oba oli mulwadde oba oliki oba toliiwo kiba alina okukola ki kati kino tikya lunaku lumu ngoza kuva wano manye ti ntunze kiina okulinda bino byetaaga okugumikiriza ani omwami ekyotasobola okukola ki okukola
5: Kali, holy credit yo, mchala na bukera, njaga lompele yo kubachala, ubaka. Abachala banji tebagala minimo jino jia kwe cha afuwaza.
3: Mubaka buwa mchala na bukera, mtugendo kudira, ababawu abachala, kubanga mwe mirime jio kwe dugaza, temujagala mwagala mirime jita kosa njala za mwe, kuzi, kanyala njala temuziteka kwa lipstick ya, mwagala jita kosa ka ina, akabira kunjala, oboli yao no wewevu bwengalo za mwe kakati omulimi bwo olima mwanyi olima bulo olima bijanjalo olima kasoli obo olima mmere yonanga ya mpeke ngo mchere omukisa gwo badde tola bangira gwo badde olindirira guguno kati funa magoba matufu mu makungulago na dalango okungudde bulungi no yanika bulungi nga weyambisa matundu bali agakolebwa aba TSS Uganda Atengo funa no mukisogwe kwe wangulira kubirabo enkuyanja promotion ya fipoi waji tuumye TSS Uganda Masanyo buy and win promotion. Ebirabo muri smartphones ngambaga na masimu ga sereza smartwatches aga masawa agaliko t-shirts ezomurembe enkofira na yenga tepiko makwebe byokka mulimu ne kapiata wa pichi pichi. Kati wenda wegulira matundu bali nga promotion yeno tena gwako amatundu bali ga TSS Uganda gakoledwa mu bika bibiri baina heavy duty ono awangala nnyo baina aga economy ganonno mawangazi atena akabeyi koka kendelera ko dala ogafuna mulangi ezenja ulogo obo yagala blue ogantinze mumpe blue bobo yagala gray ogamba mumpe gray bobo yagala ame green ogamba mumpe ame green ne kale endala gula matundu bali ga TSS Uganda okuva maduka gabwe aga kuliranye osobola okweyagala kati ebisingawo osobola okusindika obubaka ku WhatsApp manyo mulembe guno gwe tuli mko gwa .com WhatsApp jisindike ku 0 musamvu mukagem nya emunya 008 oba 0755 mukaga 3 mukaga 5 mwenda 02 boba osobola okuchala ko ne kukibanja echa website oyinza ogenda ku www.tssuganda.com TSSUG oba TSS Uganda the number one farmer's choice everywhere kale nobe kwate kubya matondo bali togenda kubanga wejusa ochaulirisa radio yomuntu wabulijjo radio Hudu era njagala kutegeeza munaye gwo mulunzi nti banafa aba prime cocoa feeds bakuletedde emmere y'ebisolo oli mulunzi wa mbizi zo zibadde zikonzi batezigejja bulungi tezivaamu tezisabuwala tezizitowa kakati banafa aba prime cocoa feeds bakuletedde emmere y'ebisolo bakuletedde piga max plus onayamba kembizo okugejja bakuletedde egg booster kino kiyamba kama jige ebinyonyi byaffe okugejja nga n'enjuba ya kyenvu ne bakuletera meat booster onayamba kebinyonyi byaffe okubanga bigejja awamu n'okuzitowa kale gwe abeetaaze bali mu kibuga Kampala ne gyokolera Buwambo Road era bakutegeeza nti osobola n'obba kubirako ku simu kweziri ku 0775 220 mwendemu ne 0705 mwenda 08 mwenda 33 sako 0788 mukaga 82 845 bebana faba prime cock feeds abakuretedde mere y'ebisolo n'ebinyonyi egenda okweyagaza ekirye ekigambo kituugira kikutuukireko nti oliddenga mulimi katweyongereyo n'embozi ya fetu kyali ku butunda
6: bannaye abachala entanda jemba sibiri abannange nze nali wa saluni nga nina kale mukwano gwanga abera ngamba abera mu jangu munasale bedi jangu munasale bedi naye nga ndabo okwechafu waza nga ndaba kizibu kyange naye Dorini namugumi ono yankwatako ku mukono naye nasale bedi njifunyemu kubanga mperera abaana bange atali omu atali babiri yenkoledde nnyo era abakyala entanda gye mbasibirira temwenyinyala mirimo wabula soko otunuulire ki ky'ogenda okufunamu ate bw'ofuna kukwatako towaliranga oluusi abamalayikayo nga Katonda mwayisizza kati entanda gye nsibirira abakyala okwesaasira tukuteeka ebbali kubanga abaami bo ebibalemerera nga babulawo
5: naffe olumu biba bitususeko
6: bwe bibasukkako abaami baffe nga babulawo kati ate gwe omukyala oba olina okubeerawo oba oyagala oba toyagala olina okubeerawo kati ekintu ky'okwesaasira tukiveeko n'obutayagala kwekyafuwaza wadde emirimu gino gikyafuwaza naye ate gifuna
5: akatunda kano njagala ate otusooka twawulireko mu peeyi otugambe nti Naalongo bw'oba omwawudde ali bwati baithaye waliwo n'abakyasimba Masaka nga tebamugaseeko yero temutera kifuna wano ngaoli ayagala
7: tukifuna naye nga si be bangi bakasitoma abayi bwe babeera ekikumi oyinza ofunamu nga babiri
5: abaagala Masaka
7: yekka
5: si muyunge
3: mwaka gwa mwe obaka chiwo wa mchala je bali
7: bachala za bachala mba obaka bwemba wa batukopeko
3: yes
7: batukope balabe bwetukola nabo bajja kufuna bitukola nabo bale mate kuwala na nebuza ko gundi okolotya
3: yes
7: nange mbanja kuwa magezi neyo bato nebuzizako nange basi nacha kukolira woi naku nebuzako kubanga nzo mulimo ngumanyi naba guzimba ina
3: yes
7: yes sir
3: omulimo gwo gumaze mbanga
7: cha omulimo gumaze mu myaka 10
3: myaka 10
7: yes sir
3: obo gugu obaito kugundira kugundira mulimo
7: yes sir
3: nenga gwo gusanze oti
7: sigusanze mu buzibu kubanga ufunye mwe birungi binji
3: yes
7: yes sir
3: okay kale inzo kwa galo kubatu kako wano ngoje kwa kubakuwa nange bedi ndaba nyingi kutuka wano tuka wano inzo kulaba bedi no unga na ya inzo kutuka wano wabatu se wano unga abuze waluona ya galo kwebuza waluona alie yunga tana maliliza na inga ya galo kwebuza inza kuita kunamba ya simu chi
7: e namba ya simu eri 0 nya anamuenda
3: yes
7: msambu musatu anamuenda 0 nya ana mwenda
3: yes.
7: Sanvu musatu ana mwenda yesebo
3: so biche zinzo kolegwa mu bed ne zifirizo muliminga je bamezesereza yiwaba densobi ne sobi yakoleddwa mu mezeso
8: ensonga ne yobuziza nkuru nnyo eri kubirime byonna kati emezereseno singo jiteka mu bed ingeri no bulwadde emera no bulwadde
3: ensigo jogendo okumeza bojiteka mu bed inge ino bulwadde
8: emera
3: nabwo
8: kati oyino kufuba ennyo gwawa abantu ensigo ze bali ze basimba okulaba nti bwoba oteka ensigo mu bed oteka mu ensigo namu era bwe zitaba namu osoke ozijjanjabe
3: ensigo bajijjanjaba
8: ensigo bajijjanjaba kubanga ettaka lino lye tuteeka mu ensigezo tulifuira tulifuira mu eddagala n'olibika okumala kabanga oyinza dibika okumala wiki kisinzira kugwe budde bw'okoze ki bw'oba osobodde kaakati awo n'osimba awantu nga walamu oyinza okubanga ennimiro mu gy'ensigezo ng'ennimiro ndwadde
3: yes
8: kati kiba kitufu n'ogamba nanyini nnimiro nti munnanga omanyi nti nkusaba nkuleeteko olugezigezi nguleyo akadagala ennimiro eno tusooke tugifuuyire
3: tugijjanjabe
8: omwezi gumu oba ewiikisi ssatu oba ewiikisi bbiri gwe ku bbanga lyolaba yeneewonerako n'ogyayo ensigo nga nnamu kwegamba amakulu ensigo zino zeetaaga okuzisimba mu bbeedi nga nnamu lw'oba ojja okugyamu ensimbo nga nnamu teziina bulwadde omulimi buli lwatwala ensimbo ng'eyina obulwadde wadde yaba tabulabye aba atutta obulwadde ku nnimiro
3: yes
8: yesebo
3: nsobola nti okwawula kati nze nga bwenzize wano ne ŋŋamba nti aa eyo ensigo ndwadde eyamezesebwa nsobola okukyawula
8: yesebo obulwadde obusinga obw'ebintu byetulima bino bulabikira nnyo ku bikoola
3: bufulumira ku bikoola
8: buleeta nnyo sayini ku bikoola bino simbonawo osobola ojgira bateyeeyagala naye nga ebintu bye tulima nga bya kiragala buli lw'olaba nga tekiyina bulungi kiragala wabaawo kyekiraakinga wabaawo obuzibu awo
3: wabaawo ekyetaaga okutereera
8: yesebo
3: eyo y'emu ku nsobi ze bakola nsobi ki endala ze bakola naddala wano ng'ovudde ku y'obulwadde
8: yesebo
3: nsobi ki endala ze bakola
8: ensobi endala eri mu bika
3: yes
8: kuba kakati oli ayinza okujja ng'ayagala Nalongo
3: ng'amanyi Nalongo bwe yeeyisa
8: eranga
3: mu pulaani ze akulaaningira Nalongo
8: kakati ate nze nga ndi mu bwetaavu bwa ssente sirina buntu bulamu bwonna mu mutima gwange natondebwa ng'ensolo kakati ne muwa Katonda akalala ne mugamba nti Nalongo era nefakiti waliwo n'abantu abajja ng'ayagala butunda buyunge kakati naddala obwo bwakawanda oli n'amuwa obwo bwakatingi
3: oli ayagala kayunge
8: kuba talina bwakawula
3: gwe n'omuwakati
8: fe abalimi tujja okugula ebintu kuba bikola nga tetubimanyi kuba siffe tubikola
3: yes.
8: Kati gwakikola gw'oyina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti omulimi kyayagala kyekyo ky'omuwadde kubango mulimi buli lwomuwa ekintu kyatayagala nga kuwadde sente zenga kyayagala si kyomuwadde ogwa amazima mukama wange guba musango tuleme kudda mu bino bini kwa akuwadde sente
9: nekyayagala akimanyi akikubuulira
8: kiringa gwe bwogenda kudduka ogula omunnyo bwe bakuwa amusabuni omutwala
9: tosobola mutu
8: kakati ekyo yensobi neriwo kubanga ensimbe ezisinga bweba nto wano kizibu okujawula nti eno kikagundi wabula gwe abayazikola gw'obomanyi kye wakola newe wakijja okukikola kuba ensimbe ezisinga tusimbuliza nsimbuliza okuva ku zinnaazo kati tewaba nsonga lwaki ate omuntu omulimba nga olw'okubazze kyayagala ng'ate tokirina ng'ate kitufu okimanyi nga tetugenda kufa leero era omuntu oyo ajja kudda ku swazi yessebo
9: nyina gwe mmanyi yakikola ku mwanyi
8: yessebo
9: yagenda n'asaba emmwanyi akatale kajja ne kajjawo oli yali akola emmwanyi ennungi by the way
8: yessebo
9: kati akatale bwe katuuka demand n'erinnya
8: yessebo
9: n'agenda ewa munne nga bwona ova n'ogenda emitala nga esatu
8: yessebo
9: n'azijjayo n'aziteeka ku faamu ye yali emanyiddwa ku bedi ye yali emanyiddwa
8: yessebo
9: naye nga tamanyi oli zeyakolaki
8: zeyakola
9: kati ono nane bazitwala nga nyingi oli n'asimba n'afuna emiyini
8: kati nne ekyemmwanyi ekyo kyo kyatereezeddwa saagala kukulimba kuba kakati emmwanyi ng'omuntu ogula emmwanyi olina okufuba ennyo okulaba nti omuntu gw'ogulako emmwanyi ezo ayina mother garden mother garden nno mu Luganda kye kyandibadde ekifo we tujja ensimbo ze tusimba oba we tusala ensimbo
9: ze tumezesa
8: kati ekifo ekyo wagule ensimbo wali badde otwala obuvunaanyizibwa n'obuuza omuntu oyo akuguza
9: nti waayo zisalawa
8: ndagaawo okwo ndagaawo ne bonnengezaawo bwewerengeza njja kuba ndabyewo naye omuntu ng'akola emmwanyi nga tayina mother garden wajja mwanyi ezo oyo sinza mwogerera kubanga kati gavumenti ekyekyemmwanyi yakitereezezza goga emazima
9: naffe ekyakatunda tujja kitereeza mpolampola olikredi ey'omuntu wabulijjo Radio Buddu program twezimbe tuli ku nsonga ya Katonda ndi n'emukulu Ssekagigo Kalagala wano wetunyumiza emboozi eno wetusinziira mwami Ssekagigo ezo z'ensobi mmwe ze mukola mmwe abamezesa kati ate ffe abasimba nzize n'engula ensigo nga mwami Ssekagigo yagikola byonna nsigo nnungi omanyi nakugambye nti abalimi abasinga tukola ebintu mu butamanya naye ng'olumu tulowooza nti ffe kyetukola ate kyekiki
8: kyekituufu
9: nzize mwami Ssekagigo njagala ensimbo 400 ozimpadde nga nnungi byonna gwe byolina okukola obikoze kati nze ensobi ki ze nnyinza okukola ne zinfundikira ng'era tezimpadde kye nnyina kufuna
8: kati ebiseera ebisinga obudde bw'okusimba obudde bw'okusimba
9: timing eyo
8: obudde bw'osimbiramu ensimbo zino ku nnimiro bw'oba obadde osimba ku nnimiro kyetaaga nnyo okuzingira wamu n'osimba budde bwa kawungeezi okutandika ssaawa 8 9 10 11 12 emu kubanga obudde obwo omusana guba gugenda gukendeera ng'obudde bugenda buweweera ate bw'osimba ku makya oyinza okuba nga tobadde na busobozi bwa kufukirira w'osimba ensimba ezo kati bw'osimba ku makya omusana ne guzikalirira okuva ku makya okwo okutuuka essaawa 10 we zinaafunira kuweweera ate oluusi ensimba ezimu ziba ziyongobedde so nga bw'osimba akawungeezi bwe zifuna ku maweweera gano ag'ekiro bugenda okukya ku makya ng'enyirira bulungi nnyo nandibadde mpa abalimi ekirowoozo okusimba mu budde obwakawungeezi
9: eyo nsobi nnamba emu singa oba osimbye ku makya nga te tolina busobozi bujajjiwa mazzi
8: weebale nnyo ssebo ensobi ey'okubiri w'osimba tewali muddo bantu bangi basima ebinnya
9: mu
8: muddo
9: kati naakoola ng'ekutte
8: n'aleeta ebbomba n'afuuwa omuddo ogwo oba n'afuuwa omuddo olwaleero enkya n'asima ebinnya kati n'aleeta ensimba eno
9: enkya
8: oba mu nnaku bbiri oba ssatu n'asimba kati eddagala lino erifuuyira omuddo liba likyali mu kwepika okukaza buli kimu kyonna kye baaliragira okukaza we lisangira ensimba eyo wadde tekaze line ngeri jiongo beza neta tambula bulungi chali badde kya makulu awantu wogenda okusimba ebintu
9: bi yes
8: nofuira notegekawo okumala kabanga nga wategeke bulungi bwaba wakufuira bidagala ebyo ebikaza no manya nti omaze miezi esatu kwena ngo bifuiddewo ne bibanga tabijja kosa nsimba eno
9: byo
8: simba
9: yes
8: yes sebo
9: so bi namba 2 okulowooza nti ngenda kufuira
8: yes sebo
9: paku paku atensi mechinya echo nsimbe
8: yes sebo
9: waliwo gwe nalabe yasimbira akaveera ko nga bwoka mu
8: nakasimbiramu kituufu bakikola nnyo bakikola nnyo ne mwanyi tuzikula ko nnimiro ngoli akaveera yakasimbirako yazitugulako najja nayomba naga nti mwanyi mwampe mwanyi mfu mwanyi zitatambula koffe tugende ku nnimiro munange tulabe kati ogenda okulanga mwanyi zonna za kyenvu n'ogani ate ttaka ddungi musime yoko emwanyi ogenda okulaba nga bazisimbirako obuveera kati obuveera buno obuveera mwettaka buba bwetaaga okujjako n'ettaka n'olimogolako katonotono mpola mpola obutakutula mirandira n'olyoka osimba ekintu nga tekiriiko kaveera
9: kataka kali n'okagonzaamu
8: yesebo
9: kati kukatunda kaffe kano akayunge
8: yesebo
9: era ekibuuzo kyenjagala okusooka okubuuza ddi lwenkajjako akaveera kano kemuyungisa
8: kati fe obwaffe wano bwe tutunda ne bw'okajjako ng'osimba kubanga tubuyisa mmitendera bwetububika mu gye twandiyise buluuda ne tubujjamu ate tububeeza mu kitandaalo omwo okumala ewiiki bbiri kati ate ne tubujja mu kitandaalo omwo ne tubuteeka ebweru ku musana
9: bumanyire
8: akasana bwote kati ewiiki se ezo ssatu katunda kaba kakutte bulungi akaveera ne bw'okajjako ng'osimba ne bw'okajjako nga wayise wiiki nga osimbye naye tekeetaaga kususa wiiki bbiri ng'osimbye nga tokannakajjako
9: kiki ekibeerawo ng'okaleseeko
8: kati awantu awo we twakasiba tewafuna ddagala mu luvannyuma walwala kubanga ofuuyira eno waggulu ne wansi awo ne wasigala nga tewafunye eddagala ng'obuwuka buli awo kati bw'osumululawo mangu n'oba ng'ofuuyirawo lumu tewasobola kulwala n'omulundi n'ogumu era ezo kompuleyini tuzifunye nyingi nnyo nti obutunda bulwala wano we babuyungira kati n'otuuka ku nnimiro ng'oli n'obuveera tabujjangako kati ng'akaveera kanywezezzaawo watono nnyo bwe wati naye ng'eno waggulu wanene ne wansi wanene kitegeeza nti ekirime tekifuna bulungi na musaayi sebo
9: tewali nsobi muntu gy'asobola kukola nga ajjako akaveeraako
8: weeri kubanga akaveera kayina we katuggirwa okasikamu katono bw'oti n'okasumulula busumuluzi kati singa oba okasaze nakajirita n'otakola bwegendereza butasala ku nsimba eri ensimba eno mwattu eringa muntu kuba naawe mukama wange bwe nkusalako kati akajirita owulira obulumi ebintu bino bye tulima bw'otabyagala ng'omuntu era n'okubifunamu tobifunamu kaakati buli lw'osala akajirita ne katuuka ku nsimba eno kaba kaleeseewo damage olubale kati olubale olwo akawuka kaba kalulinda dda we katandikira mpola mpola kati kyalibadde kirungi ne weegendereza n'otakoonako damage yonna ku luwuzi luno olw'ensimbo naddala ng'ojjako akaveera ako sebo
9: kayina we baakayungira oli ayina kunoonya we baakayungira waayina okusala
8: nazingulula mpola mpola mpozi ate ensonga endala gye tutakoonyeeko sebo akaveera kalina ebitundu bibiri waliwo ekitundu ekiri wansi waako n'ekitundu ekiri waggulu waako ko ne kabeera mu makkati awo kati akalo kawo konna wansi waakaveera kaba kayero akakalimi konna akaba kalose
9: akalokera wansi
8: waakaveera akalimi ako kaba kayero omulimi oyina okufuba ennyo okulaba nti obulimi obwo obwa yero obukongolako
9: buli wo kalaba
8: nga kazengo kakongolako kubaka lemesa nene nsimbo
9: okutambula
8: obulungi
9: ko kaina amanyi manji nokusinga
8: kana yes kitufu nyosebo kaina amanyi manji okusinga kana ketwasimba kubanga era kyetwava tukayunga ko kono wa amanyi awe kana akafe support
9: yes
8: kati bwamala naloka ebyo kuoli amanyi abivako amanyi gonna na agewa kati obeera omukongola ko buli budde nga tobukkiriza kubeera ko kano ne kasobola okufuna amaanyi obulungi nnyo okutambula era emyezi bwe giwereena nga tonna noga katunda na kamu mu nnimiro obe nnimiro togirabiridde bulungi
9: oba oyina okwekebera
8: nze nnimiro ngitandika okunogamu obutunda ku myezi ena sebo yes sebo
9: ekitandaalo kino omuntu omanyi nawo waliwo science omuntu yali sose kusimba katunda na atana zimba kitandalo bali sose kuzimba kitandalo na simba katunda
8: kati gama zima matufu ebyo bitambula lumu luboteka obutunda muttako olwalero enkya tandika okusimba emiti gye kitandalo
9: yes
8: kubanga katunda kano kagala nyonga kayimiridde nga tekewunzise kati akawuza akakayimiriza ono kasiba kukinga tewali kitandalo naye kati tuzze ku muntu ngembeera ye eringanze sekajugo embeera yange ya kuyiriba kati ekitandalo miti ja kunonya miezi ebiri mfuna gumu kati nanga ate okulima nkwagala
9: yes.
8: Kati nze amagezi gempo yali mu mbeera yange nze sekajugo afuna obuti obutono tono obwenkana ng'olugalo
9: yes.
8: Kati nagenda nga kasimba bwati ku kikolo kya katunda nakasiba n'obwayi akatunda kano nekayimirira ku kati yako naye nekabeera nga kayimiridde
9: nekateweta
8: era buli lwe keyongera waggulu ng'oyongera kakayi paka nga bw'okolera n'ekitandaalo mpola mpola kati bwe ekitandaalo bw'okimala ng'otaddeko omuti kw'osibira ewuzi eyo ng'ate oli okw'osiba ewuzi kana kati ng'okajjamu sebo
9: waliwo abala bakuyita kulaawa
8: yesebo
9: ne bajjamu omumwa gwa katonda ako ngayagala amatabi gabeere nga gatambula nga galindoza gonna nga genkana
8: yesebo
9: kirungi sikirungi
8: kirungi kirungi tikiina buzibu kubanga akatunda kano buli lw'okajjamu omumwa guno kaine engeri gye kasaka amaanyi kasindika emimwa emirala kati emimwa emirala gino gye kasindika giba gy'amaanyi nnyo okusingako ku guno ogumu gwe walaaye naye ng'ate nze ekyo si kikola nze guno gwe nandiraaye ate gwe nsooka okunogako obutunda era gwe nsiba ne gutambula zinewuza ebbiri z'ensiba okuva ku guno omuwanvu zo bwe zijja oluvannyuma zinsanga kulino zeeko akataasa sebo yesebo naye nga si kibi n'akamu
9: kati oli eyali yagadde okulaawa afune amatabi agali constant ye yaliraaye ddi
8: kasitaaba nga amaze ewiiki bbiri ng'akatunda akasimbye ku nnimiro kubanga naye aba alaba nti kakutte kati katambula ko keetambuza ku maanyi gaako kasita katandika okwetambuza ku maanyi gaako ng'olaawa kubanga waliwo kukalaawa nga wakakasimba nga tekanafuna maanyi ate ne kakala bukazi yesebo
9: omumwa guno manyi n'endaawa nayo ematalinga
8: yesebo
9: omumwa guno ajjamu ki ajjamu kalimi oba agukutula gwonna
8: n'omumwa akalimi kaba katono nnyo yandikutudde obukoola nga buna obukoola nga buna awo we bukoma w'okutulira sebo
9: n'olyoka olinda emimwa emipya
8: okujja yesebo
9: oli ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo mpuliriza program Twezimbe ndina emukulu Sekajigo olwaleero emboozi gye tunyumya yonna etambulira ku katunda ako asimba akatunda kannaalongo yali spacinze atya mu spacing ya business
8: kati katusokere kukanuka kamukamu ku spacing ya business ketaaga okuva ku kikolo okutuuka ku kikolo ekirala futi 5
3: kale futi 5 ozitegedde kanzije kansoke nzije obaka buno oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu program Twezimbe tova
10: tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukire nsi yonna eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Oni muzika kumba, wano Radio Buddu, nga kutusibwako Rocko Bob.

0: kupitia
1: ya vila kunanka ni emphasis ni tumanyi technology
0: nze ngamba nze njagala kumanya chikole etiawo
1: nanka ni technology nga wamua ya nene doja kumbo nyabo nyagenda
2: Mshaika kumba wana radio mda kutusi wako
3: Rokoboom ama andikaba wanguzi
4: Munda nge Richard wewaleka lunch kano Chibade chiyitirivu Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti Mbeo chapate ndala ntualideko na avika
3: Munda nge nga zuwede wo Bali muntu ansuwede alide chapate na haka unga vyoka
4: Banda nga atena haka unga kao mye Kano wakaguze wanawe
3: Guto naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo atenga aroma. Talina buzibu kubulamu spring flour. Alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals. Kajamangu atengano. Okoze sabuto mutoma nyoko. Olu nokola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akulema Mandela Millers ebusega. Era nga tabiri ya Mandela Group.
5: Mandela Mirazi, bakukolede ngano, kuna obunge biwoma, atenga bilimu ebirungo mwenda, biota sanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamin A, nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri, era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1, kiyamba ku bwongo okukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12, bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3, kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi, n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6, kino kiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid, akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto, n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani, ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki, awamanyi, ayamba mukukula, n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers e Busega, nga lino tabi lya Mandela Group.
6: Sebo, sende mmeka okutuuka mu tawuni?
7: Boss, mutwalo gumu n'ekitundu.
6: Omutwalo gumu n'ekitundu? Musajja, ebbeeyi y'amafuta ng'ebali bubi.
7: Boss, totandika. Bwe nkufugira 15,000 mbanga kufugira obwereere.
6: Kati nsonga lwaki weetaaga okulinnyisa omutindo?
7: Omutindo?
6: Yee, New TVS HRX 125. Gia 5. Enekekereza amafuta ate ng'etambudde ng'endo nnyingi. N'ofuna amagoba mangi.
7: Gia 5 olusinakendeza zito omuwendo gw'ebisale by'amafuta.
6: Nedda, Uvrage TVS egenda kuwa kadi y'amafuta ya 10,000 bweddu. Kubwerere, bugula yemu.
7: 10,000 egy'amafuta? Bosi, kankutwale ku 15,000. Ngenda banda katikati.
6: Gia 5 etuuse. TVS HRX 125. Empya erina gia 5. Uvrage TVS banda. Kuba ku note 8, note 3.

0: isawe yokubiri ori credit yo muntu wabulijo radio buddu program twezimbe ze sonko jodi muzukuru wa kisoro omuso tuli kunsonga ya butunda katujimalirize njagala kwebaza gwawuliriza banafe abali mu bitundu ebye kalisizo abali mu radio buddu bali cheewunya Kalisizo Fans Club mwebali kuliriza radio omuntu wabulijo kale katumalirize ensonga eno
1: Kawanda yali badde yetaaga wuzi bbiri
2: nga zezambuka mu bbanga
1: Kawanda teyetaaga kususa wuzi bbiri kati ate buno Obuganda ekikulu nnyo nno ku matabi agato obuuzizza ensonga ey'obuvunaanyizibwa ssebo omuweereza amatabi ago gye gakoma okuba amangi ewuzi zino zositula gye zikoma okuba ennyingi obutunda busalika mu sayizi y'obunene ne bubeera butono kati buli lw'oba ng'oyagala obutunda obunene lekake ewuzi ntono lekake ewuzi ssatu bbiri ssatu bbiri bw'ogenda mu wuzi nnya bw'onoonoga sizoni esooka sayizi y'esizoni ey'okubiri tejja kubanga y'emu n'ene yasooka bugenda busala sayizi nnyo nnyo nnyo
2: okusinziira ku wuzi
1: zino z'oboleseeko ssebo
2: ate okukuba ekikoola kyo tukikuba ddi era tukuba kikoola ki
1: mu nkuba ekikoola ky'obutunda obala enkuba ng'egenda kutonnya oba mu sizoni y'enkuba n'okuba ekikoola
2: enkuba nga tugisuubira katugambe tuli mu gwa kusatu tusuubira mpacha kulabirako tusuubira enkuba mu gwa kusatu tutandise ogwa kusatu tusuubira enkuba mu gwa kusatu nga 15 awo nsobola okutandika okuba ekikoola
1: nedda ssebo ekikolo ina kitandika ng'enkuba etonnyeyo
2: ng'ogira byeko
1: kati fa abalimi tuba kusuwa ddiiru twagala nnyo suwa ddiiru twagala nnyo bwe mba nkuleetedde ebirime byange
2: yes.
1: nga ssente ŋŋenda nazo buli lw'oŋŋamba nti komawo akawungeezi zankya ate mba nina okugula eddagala
2: yes.
1: Mba nina okusasula abakozi
2: mba nina oteekako ekigimusa
1: aha kati ffe twagala nnyo ebya suwa ddiiru
2: cash down
1: ekiggweerawo yessebo
2: soko olabe ku nkuba olyoko okuba ekikoola
1: weebale nnyo weebalire eddala kubanga ne muno naawe oba okiraba kubanga akatunda ke kakubuulira ekikoola ky'olina okugyako kubanga ekikoola buli lwe kikula kikyusa langi
2: ekikula kikyusa langi
1: ne kijja nga kireetera akalangi aka kyenvu yeewo nga bw'olaba ku kitooka olulagala olukuzeera luleeta ka kyenvu ako nga olwagala okwengera n'omanya luno olulagala lukuze kati ne ku butunda ssebo bwekityo bwe kiri
2: kikoola ekitannalaga nti kikuze sikijjaako
1: aa toyina kijjako kubanga akatunda oba okajjeeko emmere akatunda kaliira mu kikoola ekyo era bangi bendaba kuwuzi kuno eva wansi okwambuka ku kitandaalo nga kuliko obutunda naye ng'ate bakuunyuddeko ebikoola byonna ne busigalako kati awo buba tebujja kwongera ku sayidizi okuva luwajjako ebikoola ebyo era bw'obugenderera olunaku luwajjako ebikoola sayizi bwe kaali kenkana era kajja kwenkeera nga kenkana bwe kati kubanga ekyokulya essuwaani ne seppiki obijjewo ekikoola ekyo akatunda mwe kaliira mukama wange kyandibadde kirungi okukijjako nga kikyusizza ku langi kikulaze nti nkuze n'ogenda ng'okongolamu ebikulu ebyo ebikulu ebyo ebikulu ebyo ebikulu ebyo era byo biba tebisikattira kiba kivaako mangu
2: biki ebiremesa obutunda okwengera
1: obutabufuuyira obutunda bwengera ddagala bomba era bw'oba olwawo bufuuyira buba bulwawo okwengera anti eddagala lino lirimu ku birungo by'okulya kati bwo omuntu atalya bulungi era takula bulungi kati buli lw'oba ebbomba eno eyamba nnyo ku nnimiro y'obutunda era kyalibadde kirungi omuntu okwekuuma ng'ofuuyira buli wiiki obutalwala obulwadde buba buzibu nnyo okujjanjaba okuwonya so ng'okugema kyangu
2: nsobola obuziyiza
1: yesebo
2: okusinga okubujjanjaba
1: yesebo era ekyo kyekisingira ddala obukulu ennyo kubanga oyinza okuga nti tugeze ku muntu endwadde tezikukosa nnyo ng'okyali muvubuka naye bw'okula buli kika kya bulwadde kirwadde kyonna kyakukwatako kivaayo.
2: Kyeyoleka.
1: Kyeyoleka. Noga nti bunkutte leero naye nga tewafuna bujjanjabi bumala.
2: Ng'oli muvubuka.
1: Kaakati ne wano bw'oba obadde tofuuyira bulungi. Obulwadde bwonna bugenda kuvaayo ku makungula.
2: Butulire.
1: Aha. Kati kyenva nkubiriza omulimi okufaayo okufuuyira okulabirira ennimiro yo. Nebanga obulwadde obutangira bukyali. Ate n'ogirabirira amakungula ne gatuuka nga temuli kalwadde konna. Kubanga waliwo obulwadde bw'ekikaata obwo bwe businga okulemesa n'akatonyeze.
2: Ekikaata kye kino ekikubako kala n'olowooza nti kengedde naye nga tekengedde.
1: Ekikaata kyo kireetako erangi eya kitaka. Nekikubako ne katunda ne kabanga akazzeeko olususu olulala. Naye nga lulwa si lulungi n'akamu. Luli lwa furafu ne kabanga tekanyirira. Kye kikaata ate kakatonyeza era nako kakubira ddala. Ebyo byonna ku makungula bijja ng'eno tewalabirira
2: bulungi.
1: Yes,
2: waliwo ekirwadde ekikuba ne kikakulagana ne kireeta papo ku katunda kennyini ng'olaba nga yaleetera n'okuba nti kawoye ng'olaba kungulu kengedde naye nga munda temuli katunda.
1: Ago mazzi.
2: Ye banyonta.
1: Banyonta. Era bw'o butunda tebuyinza butateekako. Ku musana ne bw'oba tobufukiridde buteekako. Naye bubange mwanyi buwowa. Era bw'obusitula buwooti. Ewulira buwewuka. Ensawo z'olaba mwana ng'agyebagajja bw'omu n'agiteeka ku mmotoka. Naye ng'ensawo y'obutunda obulimu tosobola gyetikka bw'omu. Yesebo.
2: Kati ate waliwo abakozesa njogera ku kitandaalo.
1: Yesebo.
2: Waliwo ekitandaalo ky'olaba nga kiwanvu nnyo.
1: Yesebo.
2: Ne wabaawo ne ky'olaba nga kimpi nnyo.
1: Yesebo.
2: Nze nnyina kye nalambulako nga sisobola. Ne bwe nkutama nga bonda ba ku buwanvu bwange. Ne bwe nkutama sikiyingira.
1: Kati ekyo kikyamu nnyo. Ekyo kiba kirwaza. Ekitandaalo kyandibadde ne size. Kubanga size entuufu yandibadde nga futi mukaaga n'ekitundu.
2: Waggulu.
1: Waggulu. Obutasukka musanvu.
0: Tweyanza tweyaze. Gampulirize mbozi tetugenda jesu saao. Program tuwezimbe wetu wetambude. Obadde okimanyi nti ffe tuyina eno group gye tunyumiza eya WhatsApp. Kati WhatsApp group ya ffe ya program tuwezimbe. Mwebale nyo. Mwebale nyo abalimi. Mwebale nyo ticha mugumia. Abamaze okwegatta ku WhatsApp group ya Fematiki webali nyo balire dala. Kakati Kevin na webali nyo balire dala. Matiki Loni bobo yagala okwegatta ku WhatsApp group ya fe chokola changu nyo. Genda woli na WhatsApp yo sindikira ka message ku WhatsApp unsindikire ka message ku WhatsApp nkugate mu group ya program tuwezimbe jitunyumiza 0704 enambe yujiteke mu 0704 chenda mwemu chenda mu satu chinana mubili 0704 chenda mwemu chenda mu satu chinana mubili nsindikira kwa ka message ku WhatsApp kateke ku WhatsApp ungame ntio ya galanko gate mtuwezimbe nja kugatayo atitusobolo kubanga tunyumia mauli regegaji ya gebyo busubuzi nevyo mfuna webali kuuliriza embera bwetu bwetambudde mukama katondo mulungi akunkumire kwa galizo luna kuluno lwokubiri olulungi.
3: Webali kubira muuliriza mulungi owa program tuwezimbe esawe yokubiri bwetu bwetambudde wanukredi obudu
4: Wano ku Radio Buddu.
3: Bulisa wetu kebera yanja ulo. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili mukage zo mutuntu. Budde bwa mafumba gabi ya misana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Musasa ya poki no Buddu, mu kibuga Masaka.
4: Wakati.
3: Mwetu senzira, netutagaza abatu wali jako.
4: Radio

0: Edwali.
1: Tuka kwa yona joli. Radio Budu.
0: Bulisawe tuke bila yanja ulo.
2: Ganugema unile gebi obusubuzi. Wano Radio Budu. Ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubuka debutano ezili anisechuwadi. Uruzeyo mwana woku somero. Atekwe na njini somero. Housing Finance Bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulene ye bange pamvo. Wamune anisechuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubuka debibidi. Zikuyambeko mkutandika tamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
3: Edechika ziri bili zokaze zise kusawa mukage zomu tunto golu na kuruanero. Wasibiyo tiagwe na ulirizomu kutogwa chenda munana katunyeze munana. Nechenda mutana katunyeze tano Radio Budu. Kade kama ulire gabi abusubu zinganuga kusomerandi Dembe Davis. Omubaka wa government mu district YMPG sala nano nokawe satadde kuninga bachinja ajabaka kalabize milimo jabwe mu lufula YMPG okulongosa ekifo nga agamba nti obuchafu butandise okweyoleka mu lufula eno bolekedde okuteeka abantu mukabate ako kufuna endwadde RDC okwogera bino abadde akyadde ko mu lufula eno mwakizuulidde nti ebintu ebisangibwa mu lufula eno biri mu mbeera mbi gamba nga bucket mweboleza ebyenda ekifo we basalira ente n'ebirala byonna okubeera mu mbeera embi. Mu mbeera eno RDC wasinzidde n'alagira abasangiddwa mu kifo kino okusukira mu bwangu ddala batereze ekifo kino nga tannawalirizibwa ku kiggalawo. Choka onera agambye nti wakusisinkana bakulembeze ba town council y'Empijo okwongera okumanya ku nsimbi ezikwata kudabiriza lufula eno ezayisibwa council gye buvuddeko.
4: Kizaba nnampiji kulwala nga ntunula bwenti tijja enjagala ntegeere lwaki lakuba ntu kitwala nga abatwa lwaki ddala tetufaanana bulungi erina okuba nga eri ku mutindo nga erina tiles erina okuba n'obujjo nga ddala bajja ennyama nga wanyirira naye onaona wakyafu era ngenda kukwatagana n'owebyobulamu njagala nkwatagana n'owebyobulamu ku town council n'owa district bambuyaki obukyafu buli mu kifo kino era enkola eno si yagamba nti egenda kuba wanowoka mpiji town council yonna district yona twagala tukume bannampiji nga bayonjo nga gye bajja ebyokulya
3: wayonjo. Bo abamu ku bachinja jabaka kalabize emirimu gyabwe mu lufula eno balaze RDC obugubi bwe bayitamu gamba nga town council okubajjanga k'ensimbi wabula nga ate bwe kituuka kuddaabiriza lufula eno ne lufuuka olutalo.
5: Bataoni kasi nechilala batu suuliri na dalogo sawo webio vula
6: mbomo ni mugu wabu kutuwa ala mtuwa zichi so siku manyanti lupu leba kwa atako wabu leba kwa atako mabaina chivazio kujama
7: wabu linjije tu sana tujuwe lo mtuwa ala mula hama ila boba inane tenda wabwe tenda ala kwa batu kwa asa kwa tuwa sendezi
8: obuyo njo butambuli la kumusawo wajena atu chali lako na fetu manya.
3: Mukogera ko ne kansala avunanyizibwa kubye kikugu n'obusubuzi era kansala akiikirira omuluka gwa Wadi D mu town council y'Empiji Joseph Kibombo Jo agambye nti ensimbi ezirina okutereza lufula eno kansala yazifulumya dde omwezi ogwo oguwedde.
9: Sente ezo twazisa mu December ne tukaanya nti sente ezo bwe zijja zigende zijje butereevu zitandike okuddabiriza lufula. Bali mu kanso ey'ogwokuna abakugu ne tugezaako okubabuuza batuusewa nga twagala batunnyonnyole kiki ekigaanye lwaki sente ezayisibwa tezijja kukola mulimu gwe zirina kukola. Naye ne batugamba nti nabo baali bafunye bafuna okulwisibwawo okuva mu office ya procurement nga tebanaba kuyatimira BOQs mwe bagenda kukola ki mwe bagenda kukolera. Naye ekyomwesedde ku bbali balina n'endowooza endala nga baagala sente tuzidivertinge zigende ku kintu ekirala naye ng'abakulembeze ne tusimba nakakungu.
3: Mu birala abalimi mu ggwanga basabiddwa okutandika ng'okwetegekera akaseera ak'ebigwa tebiraze kubanga lirimu ku makubo agagenda okubayamba okufuna mu bye balima. Ngaayogerako ne Radio Budu kansala akiikirira town council ya Butenga ku Kikula district y'Ebukoma Nsimbi Segirinya Adrian Lubowa agambye nti ng'abakulembeze bakizudde ng'abalimi bangi mu bitundu byabwe balemu okwetegekera ebiseera ebyakazigizigi gamba ng'ebyomusana nga basima ebifo mwe bayinza okutereka amazzi bageyambise mu kufukirira ebirime byabwe olwo akaseera ak'ekyeyawe katuuka ate omuddumo ne bagutunuliza abakulembeze. Unabasabi obutali ndanga kasera kakazigizigi wabula batandika okwetegekera embeera y'ebigwate ebiraze nga wadde ekyokulabirako eky'abantu okutandika ng'okwettanira ennima eziwangaza amazzi mu malimiro kibasobozese nga okufuna amakungula amalungi.
10: Tosobola kusolovinga kizibu nga kimaze kujja kubanga already twali tukimanyi nti omusana gujja kwaka nga tetumanyi bungi ki unayaka naye nga tukimanyi nti gijja kukola ki kwaka. Kati kyenjagala okusaba bannange abalimi embeera y'ensi tugiraba bwetambula, embeera y'obudde ebeera ekyukakyuka, twetaaga okukozesa ennima ezo eziwangaza amazzi mu nnimiro kubanga buno obudde bujja kubeerangawo obulungi n'obubi. Waliwo ebiseera by'ogenda okusisinkana ng'ate batulaga nti enkuba esusse nnyo ng'ate eri mu kukosa ebirime, kati era nja kuba wa magezi okwongera okukwatagana n'abakulira ebyobulimi mu magombolola kubanga balina obw'enjawulo.
3: Mubirala, ebbeeyi y'ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi webukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula singi 13.72 okutuukira ddala ku singi 13.723 ate neetunda wakati wa singi 13.82 okutuukira ddala ku singi 13.84 yo paundi egula singi 14.8 okutuukira ddala ku singi 14.96 ate neetunda singi 15.15. Euro egula singi 14.69 neetunda singi 14.49 nga ne sente ye Kenya egula wakati wa singi 24 okutuukira ddala ku singi 27.75 ate neetunda singi 31.5. Bannaffe, agobudde bunaga ebyobusuubuzi bwe gatwegagenze mbagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
11: Badu uliriza maulia gebi obusubuzo kufa musio na Wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubuka debutano ezili anisachuwadi uruzeyo mwana woku somero atikuwe na njini somero. Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigeno kuyambako mkula kula neye bange pamvu wamune anisachuwadi school bridge finance loan okutuka kubuka debibidi zikuyambako mkutandika tamu. Housing Finance Bank ilunga mzi wa bank.

0: Alo mukuru sewo banyabo.
1: Mundango line muzee Kakumba ngabulijjo.
0: Bangambi wali amasimu agakolanga gundi.
1: Agakolanga
0: nga TV.
1: Eba nyange ngamboze atani abirese yo technology twakamutandika.
0: Mbugali ko ne gundi ne buno bu elio.
1: Masimu je gali eno gakola galina technology. Esobolo kubulya ne mayane baganti togenda current road ya kubanja zze. Simu ninga ye kubulide.
0: Kati ye mulabye etya.
1: Abera ko nanka ni emphasis ne ro to manye technology.
0: Nze ngamba nze njagala ku manya ekikoleti awo
1: nanka ni technology nga bawo wamwa nene doja kumbo nyabo nyagenda
0: Seika Kumba wana radio mda kutusibu wako Roko Boom
2: Roko Boom ama andika aba wanguzi
0: aba chogiro products aba kulire bisigo ne sabuni ya chogiro baju kiza bantu mwena nti chogiro habo jeri ne chogiro habo sopu bisangibwa mu maduka ne mu supermarket sizo na mugwanga wamune mchikube Kampala ne wolosera azizo na baline bikabye bisige biwelako kukatale nga chogiro habo jeri chogiro habo sopu chogiro vitamini e pink jeri chogiro kokuwa butter jeri chogiro aloe vera jeri chogiro nani perfume di jeri erigwa tagala buwowo wamune bilala binji bakulete dene eco star washing basopu ayuza bulungi ngwe ne zitukula atenga limu akalo saka lunji abachogero bongero kubiza bazadde mwena okukuma bana mukasira kana ko rumula nokudda kusomero ngabakozesa bisigo ne sabuni ebyachogero okusobola okukuma susuza bwenga namu iranga nunji bakubira kusimo noti musamvu tanu nya tanu tanu musamvu bili satu noti.

0: afabenda gwe mutwale ensonga nga nkulu abana baffe mu bakuume kubanga ekye yakiwanvu mu kya kaseera buseera kya myezi ng'ebiri kakaseera omwana mutwale ng'ensonga ffe nga disitulikiti y'e Rwengo ate nga nze omwavunaanyizibwa ku kitongole ekyo ekyawoota kubanga kisangibwa mu production tulina enteekateeka ey'okukyusa enkola luli badde basima busimi ddaamu ne bagenda bugenzi naye twagala kuteekako shallow well nga we tusima ddaamu tuteekako ne shallow well amazzi omuntu n'abanga agafunako mu miita eziwerako nga tatuukira ddala kinnya ekyo ate n'ekisingira ddala n'ekinnya okuteekako ebiziyiza okulabika nga abantu baffe tebatuukirira kinnya ekyo.
1: Ate ye ssentebe w'eggombolola y'Endagwe Nsambu John asabye abantu bonna abasimaziddamu okuziteekangako enkomera kiziyize abaana okugwamu ababeera bagenzi okukima amazzi n'abazadde n'abakubiriza okuteeka eriiso ejjoji ku baana baabwe.
2: Ennaku nnyo nti bafiirwa omwana omuto eggwanga oluusi libadde likyalina musu kuka n'abantu abalala bangi bakyayinza okukira mu bitibu ebyo era okusinzaa n'okulabula abazadde obutaddayo okusoma abaana abo biba ebyakulabwa ebiryo bokka naddala okusena amazzi ekyokuwuga ekyo kyo nsaba bannanga abaana mu balaga akabi akali mu kuwuga kubanga abantu abandibadde bawuga bandibadde balina obukugu mu nsaba abaana amazzi mugasiire ddala n'abantu abakuba ate mwegendereze amukozesa ebiryo ebyo kyokka ate mu mbeera yemu agwafiiriddwa n'omuntu omulala waffe eyo eringa ekitu yanywedde enguuli n'afa bamugulidde enguuli awo naye omwenge gwadde agamba mbu agumalawo aguddwa akasuka kamu ogumalawo naye omwenge gwamu.
1: Bwe tuba tweyongeddeyo bassentebe b'ebyalo awamu n'emiruka mu tawuni kansolo y'e Matete disitulikiti y'e Ssembabule batandise enteekateeka ey'okutalaaga ebitundu eby'enjawulo nga bawandiika bammemba abapya abagenda okufuna ensimbi za gavumenti eza Parish Development Model mu disitulikiti eyo. Ensimbi zino zigenda kugaba mu mwaka gw'ebyensimbi okutandika n'omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini. Ssentebe wa zooni ya Kiwummulo mu tawuni kansolo y'e Matete Fred Mwesigye ategeezezza nti bali mu nteekateeka ez'okwekenneenya abo abalina ebisaanyizo naddala endagamuntu obutuuze n'ebirala.
3: Tuli mu nteekateeka ya PDM kati ebibiina kale ebiregistered kale tuwandiika abatali registered mu bibiina tuwandiike basobole okuganyulwa mu maaso nga gavumenti nga bwe yasazeewo tubateeketeeke basobole okuganyulwa mu PDM tuwandiika bammemba mapya kati papa lwe bampadde kuwandiika bapya sina manya ze bagenda otuwa naye kati mpandiika bapya. Kugoberera kati tubeera n'endangamuntu n'ennamba y'essimu nga registered mu manya go bwe tuwandiika.
1: Ate ye Ssemanda Muhammad ategeezezza nti basanyufu nnyo olw'ensimbi zino ezaayongeddwako okutuuka ku nsimbi obukadde 10 nga buli muluka gwafunye ensimbi era kati balina essuubi nti ku mulundi guno abagenda okufuna ssente bawerako.
4: Yeebaza nnyo gavumenti olw'enteekateeka gye yateekawo eya PDM kulaba nti financial year eziweddeko zonna batuwadde ssente tubadde tufuna omuluka guno gwa Kiwummulo tubadde tufuna obukadde 5 nga buli memba agenda n'akakadde kamu kamu naye kati mu nteekateeka empya eriwo twasuubiziddwa okwongezebwa mu financial year eno omuluka guno gugenda kufuna obukadde 10 era kitegeeza nti bammemba be tubadde tuwa bagenda kweyongerako bulijjo tufuna 5 kati bammemba be tubadde tuwa olw'okuba nti twalowoozeddwako nti emiruka gino egy'ettawuni gigenda kufuna obukadde 10 tijenkana na jyakyalo bammemba ab'ekyalo baba batono ab'ettawuni bangi kati nteekateeka eyo tugenda kufuna obukadde 10 kijja tuyambako bwe tunatututta obukulembeze kuwa bammemba abangi omuluka gwange guggweyo mangu.
1: Bwe tuba tweyongeddeyo omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'MPG Sarah Nannono Kaweesi atadde ku nninga abachenjaji abakakalabiza emirimu gyabwe mu lufula y'MPG okulongoosa ekifo ekyo ng'agamba nti obukyafu obutandise okweyoleka mu lufula eyo bwolekedde okuteeka abantu mu katyabaga k'okufuna endwadde eziva ku buligo. RDC okwogera bino abadde akyaddeko ku lufula eno mwakizuulidde nti ebintu ebisinga obungi mu lufula eyo biri mu mbeera mbi gamba nga baketi omwolezebwa ebyenda ekifo we basalira ente n'ebirala byonna okubeera nga biri mu mbeera mbi. Mu mbeera eno RDC w'asinzidde n'alagira abasangiddwa mu kifo ekyo okusitukira mbatereeza ekifo kino kisobole okulongoosebwa. Kyokka ono ategeezezza nti waakusisinkana abakulembeze ba tawuni kansolo y'MPG okwongera okumanya ensimbi ezikwata ku kuddaabiriza lufula eno olw'ensonga nti zaafuluma. Atebo abamu kwa bachinja jabaka kalabiza emirimo jabwe kulufule eno balaze RDC obugubi bwe bayitamu nga bakoza ekifo ekyo naddala abatawuni kanso okubajjanga ensimbi wabula bwe kituuka kukuddaabiriza lufula ate ne lufuuka olutalo
5: bakama bafa abatawuni kanso n'ekirala batusuulirira naddala obusawo bw'ebyobulamu
6: bw'omulimu gwabwe kutwala butwazi ki so si kumanya nti lufula ebakwatako wabula ebakwatako nga balina kyebazze okugyamu
7: wawuli nti gye tusaba tugiweera omutwalo mulamu era bo balina n'ettenda waabwe ettendala gwe baatukwasa gwe tuwa
5: ssentezi obuyonjo butambulira ku musawo wajja n'atukyalirako naffe tumanya
1: mu kwogerako ne kansala avunaanyizibwa ku byekikugu n'obusuubuzi era nga ye kansala akiikirira omuluka gwa waadi D mu tawuni kansa ya MPG Joseph Kibombo ategeezezza nti ensimbi ezirina okutereeza lufula eno kansa yazifulumya omwezi oguwedde era ng'essaawa yonna ya kukolebwako amawulire ag'obudde buno geego tova ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo nze Presi Kabanda na Nyanzi ku saa mwenda ogenda kufuna amawulire agava mu bitundu eby'enjawulo n'essaawa eziddako ojja kufuna amawulire akuume atakuumira mpeera.
8: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radioobdfm.com, radio yo mtu wa ulijo. Batuwa lijeko, nenga tetugoka, batuwa lijeko, nenga tetugoka. Katituja kusemi ya kabili mweta, nga faba tunde wa guluwazo.
9: Radio Buddu, eno ya radio yo mtu wa ulijo.
8: Esawa, wano ku Radio Buddu. Isawa, zilimunane za umutuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza Radio Buddu.
9: Shona sholosa.
8: Buliwa kuno wabliwe, chibela chika.

Na tukede mkiria bambi ya sensonga zambia barabara masifu kwa wili za wili yobuli ya mtu wabili jo nga flifa maika na tukubendongo je elikopuru unji nyo nyidi dela tukenda kubanga atetu jese na siyanka abaka tegeda ka siyanka tukenda kubanga tuja kira mkiria bambi ya nsi abili musamfo guwa mukaga bia abili mukaga nechi kwa doche nsimbi chimucho ka kira bambi ya nsi ya kwaka ya kwa tafaya nga famaika aliwaka ngali waka angali masaka waneno ngali mwambi ya nsi waneno feda mjetu nyumiwe abileke duwako Justin ne power boy DJ 6 DJ Brato Kosakone DJ Nimrodi bagira kubanga ati monsonga zomu ziki kutambura burunji nyo idela kade booking meza akade karuka njini nsonga sobe barabara masifu ngoita kuziro msambu nya tanu tanu mu msambu abili mubili kumi ngambye kuziro msambu nya tanu tanu mu msambu abili mubili sembi ayo kumi yes webana fwe abanyendo boys wawiliza radio budu yomo ntu wabili jo kale nono recho tamla na fesu amble venezo ngazamble barabara masyevu wawiliza radio budu.

0: kome ensonga sambye parapara masevuka bulisa royo buddo yo muntu wabulija okay gabri jontegera bulunyo idam kasera kafeka nena kanyuva ke chibozi cho chibozi bozi cha mchakazeno na korwalero nsonse premier distillers uganda limited ensonga zensime kula kanga tsambla parapara masevuka tugamanti wekwa takukunya kafaka kanyuva kakabinyo de labaka ite braka skima wine ene batundi bya kunya suba mwe tipabe barakida bubagambente bampe ku braka skima wine menga newamo menga nywamo rwecho songa sambye parapara masevuka kunya kafaka kanyuvu akabraka skima waino mkuguja ingi deda katumufune na ye
1: Zano kubanga tambla feda program chakaze yenze DJ Daniel chikesigare kumizo kaze ziboro kwele saza fazinda bekumine bie zaka ungezi kuna korwalilo echibozi cha mchakaze ngaburi jera omukugu wafe walinyo njini dala
2: DJ Daniel
1: yesebo
2: nenga chechiliwo olikiria
1: jotambulide
2: Daniel mchakalo soko ebaze radio budu impa mafuta nentabala
1: nogenda ngogenze kutuno onyeza
2: yesebo Daniel njakala kutegeze Nabade wakiso. Jina sisinka nyomusaji ya zimba kalina nga ya ansansa.
1: Wakiso?
2: Esebu.
1: Chechiri ya wakiso.
2: Omusaji ya zimba kalina nga ya ansansa.
1: Omusaji ya zimba kalina nga ya ansansa. Tinga jisimbi ati. Ampozi nga walabali bulabi nga design. Bajikoze mdesign ya ansansa.
2: Neda esebu. Danye chesagali ya dada kwekunyome chibozi chembanku wade.
1: Esebu. Kachenja galo kumanya.
2: Esebu.
1: Omusingi kwa kalineyo ngolo baji zimbi sacho msingi.
2: Mizingonyo.
1: Omusingi wa mizingonyo.
2: Esebu.
1: Atole mpaji za kalina.
2: Mpaji za mizingonyo.
1: Yo ya miyalire meka.
2: Miyalire tanu.
1: Chesobola kuwakana. Ilaka adikuno chesasobola kukiliza kale.
2: Esebu.
1: Kalineyo ilika abantu.
2: Batu demyalie juna juna bajuda
1: bantu. Alika nao limba.
2: Daniel.
1: Kukalino konga bantu kwebalinga basengako.
2: Yabo nyabo nyabo. Bajuda te baga lo kujipangisa kubule mwiji aulie everetia.
1: Yabapangisa.
2: Yabapangisa.
1: Erikone business.
2: Wasama duka bantu bakula.
1: Bapa kinga kembotoka.
2: Bulungi nyo.
1: Ngabazi mbi sansa ansa.
2: Nsansa.
1: Da sebo ngoro amadala gayo bagazimba.
2: Amadala mpombo. Mpombo linya kumpombo ngabo yambuka.
1: Ogambi kaine yedi rudawa.
2: Eri wakiso.
1: Abantu katugendeke wakiso.
2: Kale sebo.
3: Chibosi cha mchakaze. Chibosi cha mchakaze. Wana ku radio budu naba premier mistiraze. Aba kukulia coffee spirit. Kakano wakulete de broadcast ma wine. Akukunywa kawo mwa tenga kalunjo kuzama. Kachiri sera bibi okujaguza. Binyumidwa nga wenyu era broadcast ma wine.
0: Mkugu wange bintu abifuna munnange kalina bajizimbi sansansa. Ebali lya tano erika abantu bangi bajude na maduka bakola. Angami nti eri wakiso kasitange na wakiso ngeza kuzomezi kwina mukago mwezi ogw'omunaana. Na wakisa ngena kubera gayaza manyangwa ne banafa basedu. Nja kubanga asobola okujinoonya konjira be kalina omusajja wange janyumizaako. Kalina ya sansansa. Bajizimbi sansansa omuzingi gwa mizingonyo. Kale, proze kama na mkwana kafika jau tu sekende katika sabwe barabara masi kwa maudi kufewewe guanga tu kwa takunobia radio mdiyo mtu wajiro kupanga tutambla fenda odegadi ugambote ya sasimba flanke masaka mkubuzi sako antisidi ugambote ya wabari kuhuli zano kupanga tutambla fenda bantu mafibanda bile antisidi to wakana kalina ya ansansa olinga hata ulidom sajanganyu mie mbozenu wambaka tujirevu wetu tinzijema sawe yuku vidrusa kasaka na nzenchali na awe
4: Uganda
3: Esawa, wana ku radio budu. Esawa, zili 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webali kuuliriza radio budu. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza. Etukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera awo. Webali kuuliriza. Webali kujye kumirako.
5: Radio budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Amaudie Ganu gema udi okufewe duwe guanga Wana kredio budu Radio yomu tuwabuli jo
7: Chenda munana katonyeze munana Chenda mutana katonyeze tano Radio budu radio yomu tuwabuli jo Kadeka maudi laga vudewe duwe guanga Inze presi kabanda na nyanzi Waliwa msajja yafumitibwa ekisekya mujamu bulamu bwense eno ku lunaku olwe Sunday wali mu maserengeta ga London ebimukwatako bizuuliddwa poliisi era ng'ono ye Kamal Cameron Williams wa miaka 3 mugumu nga yafiride ku kifo bwa mufumitide wali mu Crystal Palace oluvannyuma lwa polisi okuyitibwa wabula nesanga nga seza omukagwe ogw'enkomerero bino byabaddewo ku lunaku olwe Sunday nga nakuza omwezi abiri mu lumu omwezi guno gwennyini era nga waliwo abantu mukaga abagombeddwamu obwala nga beekuusa ku butemu buno abana bo bayimbuddwa kakalu ka polisi wabula ate ababiri bakyali mu kaduukulu nga bano omulenzi omu omusajja omu yakwatiddwa olunaku olw'eggulo wa myaka 2 mugumu ate ye omulala yakwatiddwa ku nkya y'olunaku olwaleero wa myaka 2 mu 3 nga bo bakyali mu kaduukulu ka polisi abateereddwa kuliko omuvubuka w'emyaka 17 waliwo abalala abali wakati w'emyaka 19 38 mu 5 nga bo bayimbuddwa kakalu ka polisi nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso Atabo obuyinza mu ggwanga lya India balagidde wabeewo okunoonyereza okuba kukolebwa oluvannyuma lw'abantu 15 abakkiridde wasenkaaba mu muliro ogwakutte ekizimbe olunaku olwa jjo wali mu mambuka g'ekibuga ekya Lucknow. Ekizimbe kino kyabadde kirimu amaduuka g'ebisolo nga kw'otadde n'ebintu ebirala era okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe baalabye abantu nga bagezaako okubuuka mu madirisa n'okuwalampa okusobola okwetaasa ekibambulira era ab'obuyinza bagamba nti ekizimbe kino tekwabaddeko miyango gifuluma mirala nga kino kyatadde obulamu bw'abantu mu katyabaga akamaanyi ekyaviiriddeko omuliro guno ne gye buli eno tekinnaba kutegeerekeka era wano ab'obuyinza bwe basinzidde ne bategeeza nti okunoonyereza kugende mu maaso kubanga abantu abalumiziddwamu abaddemu abakozi nga kw'otadde n'abantu abadde batendekebwa omuliro we gwabalukiddewo kati okunoonyereza nakwo kutandise ku nsonga eno Wali mu Scotland yali senkulu w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Scotland National Party Peter Morrell asindikiddwa mu nkomi yamaleyo emyaka 5 mirambirira n'emyezi 3 oluvannyuma lw'okukkiriza okubulankanya ng'ensimbi z'ekibiina ezisukka mu paundi emitwalo 40. Morrell ye bawa Nicola Sturgeon era ng'ensimbi zino yazikozesa ng'ogula ebintu eby'enjawulo omuli emmotoka n'ebintu ebirala eby'awaka. Wa myaka 6 mugumu yali wakusalirwa mwezi ogw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 25. Wabula n'asindikibwa ku alimanda oluvannyuma olw'okukkiriza omusango gwe. Ono kati asindikiddwa mu nkomyo amaleyo emyaka 5 mirambirira nga kw'otadde n'emyezi 3. Tova ku Radio Buddu mawulire gaadi gava bweru wa ggwanga enze Prosi Kabanda na Nyanze. Katuddeyo ewa DJ Daniel.
3: Gigabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Taking you back in time.

0: radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Tugunda tuluguma. Tugunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensi yonna. Eno ye radio budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Munnange Richard wewale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
3: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
2: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
3: Guto nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma. Talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamin 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo. Olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
4: I'm in the Musafu Juni Club, I'm here to say my sangha. Yakuuma!

0: Chase.
1: Kadi to swange chika debuli wakuna wano radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
0: One station, all the vibe.
1: Tuche yongira yo. Uli dizebiye mizanyo. Wano mpugwa mtuwa tuke nkuke sports special. Echi tunuwe chisoka. Wano radio budu. Nga chukutusi wako. Biwini bet Uganda. Uli chewechaka kwa msibi waka papula. Biwini bet Uganda ye chidina. Omuli odizen sava. Na mkuba gata banga wo. We wandisa katuku www.biwinibetyugi.com. Otanikira ukusiba kumipira juna. Winibet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries. And the Gaming Regulatory Board. Okubetinga. Tekukiri ziweliabu. Abatana weza miaka abidi mwe tano.
2: Chali ku radio budu radio iyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga ate mwje ku mide ko mwebali kupiranga ate muuliza edachika zo 15 ezaka ita kusawa enya ezekiro echoluna ku lwaliro tuchali munte katekeno eyatwa tukenque sports special na danga tukuteka teko kutu sakendiba eyigwangi lya bungereza ngabo egendo kupiranga ate etambula mpozi ko njaku kutegeza koko anti banafabo aba platinum football fans banono abegatira na dramu kibina na echa abawagizi wa mpira mugwangira fira Uganda banafabo aba platinum football fans association Uganda limited ekibina ekigatta abawagizi wa mpira gwa Uganda ngabaita mu chairman wabwe Mr. Chivumbi Chivumbi Sultan abaita abakulembeze bama clubs abakulembeze na baba wagizi abakulembeze baba wagizi wakulembeza wa babu wagizi bagenda kubera ngate baba kulira mudala na omulimu gwe chikecha wa gulenyo sobana fabo aba platinum football fans na platinum football fans association Uganda limited ekibina kigatta wagizi bompira gwa Uganda nga bayita mu chairman wawe omwami Chivumbi Sultan oba Sultan Hakim bayita abakulembeze baba wagizi ba clubs ekumi n'omukaaga ezazanye league eyugwanga Uganda eya B 2025 2026 okutandika okuwandiisa amatiimu zigaabwe okusobola okwetaba mu kikopo ekyabo wagizi b'omulundi ekyabo wagizi omulundi ogw'okubiri ekigenda okubeerawo ennaku z'omwezi 2025 n'ennaku z'omwezi 2026 omwezi omwaka guno gwennyini omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini wali mu kisaawe wankulukuku so ekikopo ekyo kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2025 n'ennaku z'omwezi 2026 wali mu kisaawe ekyewankulukuku ekikopo ekyabo wagizi bama tiimu agaliji eyegwangira Uganda ekumi n'omukaaga gabadde gazanya era ng'okwewandiisa emitwalo 15 gyokka so mwabagala okubeera ng'ate mwetaba mu kikopo ekyo ekyabuwagizi ab'omuzannyo gw'omupiira mugenda kubanga munoonya ku mwami na Kasiri Ronald ku noti 7 8 7 8 7 13 18 7 13 18 7 na yemuwanika owa Platinum Football Fans Association Uganda Limited kali no bagenda kupira ngati baba kulia ko dala bulunji ku nsonga zonna na damu abeta zo kupira ngati mwetaba mu chikope echo ngabe chigenda kupira ngati chitambula edition eyo mundi ogwo kubiri so bana faba Kazmak Express and Kazmak Logistics waliye kawala Agike Safe Travels Limited wali na kukamu Kamu Plaza SB Elite Dairies Limited wali Echiboga banono bakola Lolo Yogurt Sultan Property Consultants Empere Rwe yogera ku Amicus Hotel wali Echireka Namugongo Road then Medi Sports Nyumba Kubwa abasingo bunyinga bumumanyi then Amiro Travelers East Metro Plus Company Limited Nyama Safa Restaurant wali Kawempe ne Javia Sports Consultants wali Ekanyanya okosa St. Catherine's Hospital bibamu kwa basodo kupiranga tebataddemu omusimbi okulaba nti edition y'omulundi ogw'okubiri negena maso n'okupiranga te etambu ya dala obulungi ennyo anadamu kikopo ekyo ekyabo wagizi aba Super League mu gwangi lya Afrika Uganda atimu zeze 16 so zijja kunyuma nnyo miteyo ensonga zonna mujja kupiranga te awamagwe muzifunira dala maridadi sana gowe na omulungi uliriza eyo muntu wabulijjo radio budu muntekateke eyo ngabwe sobodo kupiranga te etambudde then ya katono nnyo banafe aba bulemeze eno elimu kwetekera tekera kusamba game mu weekend kyentegedde koko anti bo olunaku olw'enkya bagenda kubeera ng'ate bazannyamuko friendly kubanga jjukira nti basamba ku lunaku olwa Saturday era ku lunaku olwa Saturday timu eno bakola amaliri ne timu yesaza eria sese mpiro gwali wali esese side zero topu kairi yegwagi na maso nokwera ngate gutambulira era mukutambula njago kutegeza ku konti baso bulokubera nga bagala kubanga ate bagala kubera nga ate wamagwe abatekawo embera ennungi ko kireo agala kubera nga atakwata timu eno okulaba nti at least ajitusa mu finals ezempaka eza masaza ga Buganda ngabe zijjo kubera nga te zitambula omwaka guno ogwa 2025 rather 2026 ngabe guli mu kubera nga te gutambula so bonna ku lwencha abino friendly ngabe tekira game ngabe jjo kubera nga te etambula na damu weekend atimu eno jirimu kubera nga te baza okulaba nti ulichimu chigeza kubera nga te chitambulia dala bulungi agowe na omulunja uliriza eyomuntu wabulijjo radio boddo so nabyo tujja kubira nga tetukubulira ebina bivuddeyo side zeyo agowe na omulunja uliriza mpozikera update kutimye saza eri abuddu era mipire gya masaza atimu niyazemo olunaku olwajjo bafunye mu college training that was yesterday yabadde light training nengo olunaku olwalero wali waggulu ku kisawe ekyokumuteesa timu eno wegena maso nokubira nga tezo era mukaseera kano timu yewezo wedde juki ante bagenda kubira ku kisawe kye kya sports arena ekitovu era nsubira nti na bagenda kubira nga ate ba training ira ku kisawe kye waguru at the whole of this week so timu jeri eri mukubira nga ate traininga tetukulise mu nabo wagizi abagira dala obunji na dala ku kisawe kye kya sports arena nga tutimpla timu yesaza eri abanafe ababuluri zali gozi biri ku m so nitwongera kubira nga ate tubakunga banange mugweyo lunako le Sunday nga tugenda okusamba timu eyo eyesaza eria Kyaddondo na game eri wali wampe ugayaza rather wampe ukasanga tside eri yegenda okubira nga ateza nyibwa so menamwe nabannabuddu abali mu kibuga ekye Kampala abasobola okubira nga temu naba onada ku game eyo banange tubakowola mugendera mu bungi kubanga support ya mutu jetagira ddala bulungi nyonyonyi ni ddala gwo musambi we 12 endulu ejogenda okubira nga to okuba mutufi yegenda okubanga ate ereeta obeza mu musambi oyo amanyi ali mukubira nga tasamba ediba na damu kisai wakati mumbira nga kwegeza kukubira nga te etambula then wabo abasambi ndo zabatala bikia kwa mu game jitwazanya timu saza eri abululu omusambi nga kaye yali ava ku playoffs kaye azanyira mu timu ya Black Star na timu ya Luzinga agol zalinya kubiri ku timu ya banafa babuwambo mu finals era buwambo neja mu big league mu gwangi lya Afrika Uganda timu ili one some ten so gubaita coach oba coach Sam yomu kwa aba batende sabage na maso nokwera nga tebaji kuwasaganya atera yomu kuba tende sabaji sambira yomu kuba sambira baji sambira diba coach Sam oyibami chentegede ku konti yagenzo pira nga tavayo obusajja nga bumusose sose wakati yao ye coach Sam nenga wali bulungi nyonyi ni dela then ile musambi akanda oba agamire Ivan mwamula bakoko mu game ejitwasembi okwira nga tazanya zanya mweda chikazali ntono era yimu ku basambi abali ku timu eyo ya abali ku timu eyo ya banafa aba Black Star ngabi yagena maso nokwira nga tezanya era abasambi abo bonna bali available mu game jitugenda okudamu okwira nga tetuzanya nesaza eri abanafa abakyaddondo by the way ndoza squad egenda kubera full ku game yesaza eri akyaddondo abasambi bonanga webali kaligasa ngata nga wali then abasambi nga kayondo walibo bonna abasambi mu camp mwebali okulaba nga tenso nga zitambulia dala bulungi era ye game jitugenda okusoko okulaba nga buddu erina full squad yayo nga bayino okwira nga te ezanyibwa omwaka guno nga bwe yalyanjulibwa abamu kwaba abaliwo nabo abataliwo na damu kwanjula abasambi agowe na omulunji uliriza iyo muntu wabulijjo radio boddo so mwenye tubako